maing po ng feel. Lengo maing po na pants. Ing po na pants. Ing po ng feel. Lengo maing po na pants. Ing po na pants. Lengo maing po ng feel. Lengo maing po na pants. Ing po na pants. Lengo maing po ng feel.

0: kopa mona ke bua ka mohale ha ga bahale mogena madiba batla sa metsi ka kapa makakatele majagella pelesa setia pelo sa bakwena ganya pa fitho nka bua ka bulane ka tsosa difefa
1: ke re baske ne ba botsa gore na motho yo re kwa o kae ka mogopola mohlankane mosotho thapelo bulane.

femelo yana ntsenyetswa bua lo di nkontsa yana yantsenga ari mi lo hore ke ne ke solo phanya maoto wa ka uri mampa ya ka ya le big aina tanke woli ya mohau ele nyona isop atlae fuke eka sitena lo hwe rotisetsa hantle ka go di ofisi tsohle tsetsa maisanga ena tsebeletso ote wa udimo dimo go ya tlase maoto aro ba sebeletsi bohle ka ofela ba hantatai ka go tlolwa ke le boetlwalo yona gaitsedi ya ka laelae mapone yankileng ga monnate go tloa go rrengatsane tsa bo borobong go nyelwela go rrengatsane tsa bo lesome le metso e mmedi.

Funky L. Prima PC ya fam. Fagalo mtswako monnate. O thebola hantle o ring yena gona borraro. Ya santsa boka dikgomo ka go sepela ngwansa ha o lapeng mo ditsongolona teng mo sebetsing wa ka o fa.

0: ane re hobetse bo go komo re neng re sa itseng mudima gona ya halalelang re a leboha go bane go utlwa boteng ba ha ntate le mesong yena mudima gona ya halalelang go bane ha re kala re tsoba ntate re kala ka go bitsa go wena ke re go moya o halalelang moya wa nnete wa tshiseo ke na dipelong tse batlang dipikiswe ka legato la gago ntate ga leboha ke leboha ka lenaneo lena la selemela modimo wa rona ya halalelang ke leboha ka bana ba kgwale batshietsi ba lenaneo lena modimo wa rona ya halalelang ka o fetisisa ke leboha ka ntate Thapelo Bulane e leng yena motsamaisi wa lenaneo lena ntate ya lokileng yana le maatla otlhe tlhonolofatsa e mong le e mong ya seng a fadimeile nakong ena modimo wa rona ya halalelang e tsa e mong le e mong ka go loka ntate ya lokileng yana le maatla e kena mafelong a beke modimo wa ka ya maatla otlhe wena modimo wa rona ya halalelang e ba le rona ka gare mesebetsi yotlhe eo re tlang go ba go yona mafelong a ne a beke jalo ka ga phisi le yona modimo wa ka ya halalelang e tlo kena ka gare go mosebetsi modimo wa ka wena o le modimo iponagatse imaatlafatse ka gare go mosebetsi oo o atleise ka tsela e kgetheile modimo wa rona ya halalelang gobane ke kagolo ya go godisa sealemoya ntate ya maatla otlhe tswela pele ge o ikwetlisa bakeng sa e mong le e mong ntate ya lokileng yana le maatla otlhe dula malemeng a rona re kwaele ka mogau wa gago re etse gantle ka go loka go fitlhela re kopana beke e tlang e le mantaga ka mogau wa gago tswela pele ge o ikwetlisa bakeng sa e mong le e mong ka baka la morena wa rona Jesu Kriste ya re gatetse lefu a re siela bophelo bo sa feleng amen ke mme Alice Makgoma motlong ke mo na leng kotong.
1: Amen. Tlo phofol.
0: Halleluja.
1: Morena modimo wa matsediso wa lekganya le kgotso a o etsetse ka go le ka go botlhokwa molemong wa moifi wa bana ba kgwale e ka sitana le basotho ka kakaretso
0: letsogo la Jehofa le tlile go wena ka mehla le mehla go pata gore ba bolotsana ba sekebe ba o fitlhela ga mmogo le bana ba kgwale le disamarini tsa rona le basebetsi botlhe ba gantatae kgotso ke eo
1: amen mme waka
0: Hallelujah.

anna ka thaba ka utlwa monate ute mokana tlo yo go ha ke a tshepa mokana modimo ntsa o babaletse mokana wa ha ke utlwa lentswela ha o jena ka thaba ka utlwa monate ke ile ka utlwa o re ka nna ba o ka e ka

0: yena mogao kwa ga le ntweki yetsa ah si amen
1: amen sema wo shamo kati
0: ena boli chisa ka mpatse kgolo ba ke ba loka mo ah ba ke ba loka boli chisa mo bona ba kala bo kunene fela anna ba tla ma donsela fela mo

Namoro tsa ka tsa mohala +26659956 le 2121995 atinyane Facebook page PCFM Lesotho ke nna yeo ke apere nthonyana tse tshouje ke kene ka ga bo sehla ke kene ka ga bo sehlanyana je ka apara nthotse tshounyana je ka beya letsoho molomo mmo ka beya letsoho molomo mmo tla mpona ka selemela ha o kala o kena ka ga le ka ga le kepele ka ga le kepele ona leno la PCFM. Ho feta mona WhatsApp number ya rona kwa na PCFM 62009956 ke yona WhatsApp number ya rona kwa na PCFM. Ho tswa fela gore na modimo o itse o tlo o mororise ka tsela le mogwa mofuta o feng o seke wa mo bolaya gobane hosane o tla mo hloka o seke wa mo bolaya gobane hosane o tla mo hloka.

0: ka matla wena ka sebele ntate ga di khomo a le mazino e ba ha o morena
1: e ba ha o mo kana ngwane
0: masale
1: jo han le rapele o le sekile mo le go moya o matla ola e ba ha o morena
0: e ba ha o morena masale
1: amena ka tla
0: morena mo di mo matsiri sala khanya le khotswa ba balele bantu ya ho nne
1: ka o tsana le nalo yo ntata.
0: Amen inna. Re ba ha o morena. Taba ya ka le fatseng alena ke ho rata Jesu. Le ho bolella bana beso thabo e bonwang ho yena. Re ba ha o morena. Ntate ntsebeng wa mosia a le handa te molo matala. Re ba ha o morena. Morena tlo.
2: Ha
0: ha morena morena tlo yo kholo. Amen in Jesus.

0: se ke wa tshoha ka leqeba la motho e mong ka ofela re ya lemala bophelong a bona ba ha o morena ba skom maswabi e ditse ya ntate molotsa o itsepela in Christ Facebook e ba ha o morena
1: ke ba amogela le ditlapelo moshanga Jehova
0: morena tebel
1: o go le khanya le tlhokiso le tlhompho le tlhokiso di lebisa go wena Jehova wa magotla bana ba hao ba khantse mabone ba khantse di lefatshe ke ba hao morena
0: e ba hao morena morena tebel
1: ha ke bitse le go bua tsho tsena tsa pa mkhanga mona ke go tsak sam sa fla ga go go tsho sam hawa men
0: amen e morena wa
1: yeso ke morena
0: ba dipe
1: hallelujah
0: e ba hao morena e fatse ke la morena e tsohletse ho lona ngwana ditsela a le kwadi e ba ha o morena
2: ba ha o morena
0: ane se
2: ne la morena ya ha go se tsala fa mo ka te mo se le le se ba ha o morena
0: e ba ha o morena ngono
2: Amen,
0: one is. Eba ha o morena. Mphodise Jehova. Wane ke ya idibana. Mphodise Jehova. Masapo aka aya thuthumela. Metsidi ale ha ntate molopi. Facebook. Eba ha o morena.
3: Tsama ha o morena.
0: Me mamu ka moeta.
3: Morena o ba etela. Bana bo se ba le tsitsi. Ke se le ba tshabela ka go tsaba le fatshe. Tsama ha o morena.
0: Ke ba o morena chicha.
3: A me nna ga tsala.
0: Ba kana mo di mama tsiri tsola ka nyalo go tswa ba balele ba ntweno nnes.
3: Ba o tsala tsala le na bukwene.
0: E me nna ke.
3: A me nna ga tsala.
0: Eba ha o morena. Nkaetsa tsohle ka Kriste ya mpha matla ntate dimpho mpholo ale ha ntate molo rra

0: Sebaha o Morena.
1: Sebaha o Morena.
0: Mopheme.
1: Letsatsi la ha o Morena. Le ntse le a tamela. Le leholo le a tshabeha. La go tanka borena. Sebaha o Morena.
0: Sebaha o Morena o hlatisitseng tsa ona ka sehlo.
1: E ka kgona o phile.
0: Amen ngwaneso. Re ba ha o Morena. Ya kaena o monate a bana ba motho ba kopane ha bana ba motho ba go ba ha morena o monate a bana ba motho ba kopane ha mmoho thapelong morena nkwane a le khubetswana

0: ke ba ha o morena
1: ka ba ha o morena wa ne
0: wa tumo
1: a he o na le di khanyang o di ya u tsa mo ye tsela ya go phelo ka ba ha o morena
0: ka ba ha o morena tebele
1: amen ni mkoe
0: amen ni su ke ba ha o morena rata morena murimo wa hao ka pelo ya hao yohle le ka moya wa hao ohle le ka kgopolo ya hao yohle rata wa heno jolo ka uithata ntate moeketsi a le ha ntate molomatala.

0: e ba hao morena
1: ba hao ba gana go le bole
0: morena a masit
1: go ja o ya ga thata ga ka ga ke ga se nalo a tsena se mota ga se go ba thata go hao sa thale a ka ke go le bole na kwa se a bona na kwa ja ja go ba sa ba hao ba gana
0: re ba hao morena morena a masit
1: a bana wa ni
0: amen in ne re ba hao morena ha o le teng ha ke batletse bo ya nthotsohle wena o ntekane emma re thabile polao a le ha molomo wa me Facebook ne ke a o le bua mme wa e ba ha o morena
2: ga ba o morena ha o na khotse bo tseng ba bo tsa ga ba o morena ba ya ke tshwenyang tsa potere
0: re mene hlenne so
2: e mo le ngwane

le gunutunga le morana o monnate haka kanga ke buisana le yena ka mo pelo ya ka ke ikutlwa le marene ile gotlhe a le ha ntate molo nelese banna mo ke neng a ke leteng a letsatsing ya la maoba mo ka mono ka magwagweng ke ne ke dutse magwagweng a mo

la mo re ka nyolo ya halalelanga o re sireletse letsatsinga la ntwa o be se tshabelo sa rona ha ra magopo a satan a usle hata.

tsiba le fellinga crystal lucy le eneba ene hakore ba kulang gobane ba kena ye ba kulanga gobane bane gobane ba kena bane ba fola ke boholo ba modimo ke kopa o iphete hantle mo lemong wa kutlwisiso wa tshekwadi diba le felleng crystal losi le ene hakore ba kulang gobane ba kene ba ne ba fola ke boholo ba modimo ntate Thato Malefane a le kgubetswana ka motseng ke tla iphumana ke ikentse jwang goba ga ona letho leo ke tla iphumana ke ikentse lona godima PCFM ya lekgotla la kgaso la gantatae.

ba be ka tlase ba ne ba le ka tlase ba be ka utimo ba tshubuana re ha fetwa mutimo a fetwe le polotsa ba nna le basadi o tla go tumiswa wa ba fela mutimo ba profita le dinga ka le botle ba tsebe wena o tlile ke na ya re ne ile mo pilo ke na re ne ile ntito

tsena tsohle ka ofela dikola tlasa temana yo re fumananga bukenga ya tsenolo gaolo ke mashume a mabedi temana ke le shume le metso e mehlano bao mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukenga ya bophelo bantu dielwa sebopinya sa mollo labohlano labohlano la hlola moqivelo ka dira malo 5 selfie wontate o ke na change house wontate be se re fasa mapaka wa tsaba gele ba hai ka leso ke di tsantle o di mamatsa tsi wana a magolo a mabedi ka mashome a mane ke bo paki bo go setse fela matsatsi yane a le kgolo mashome a mabedi ka metso e tsheletseng atinyane beke yona ke ya mashume a mararo ka metso e robedi ha thutu ya letsatsi lena e le ya diketetse pedi le le shume.

0: Jekejela bua lo ka le jekejane la hae. Mechicha le pela tse. Tate dimpompolo a jekejela bua lo ale ntate molo ramoseka. Emma matsiriso mogotu ale ntate molo fako.
1: Masbulali mfana wa so.
0: Emma mope ramabitsa jekejela ale hatama ye ka tlase. O hlatsisitseng tsa ona ka sehlole se hlabaneng a kwading morena nkwane a jekejela bualo a le ka mane ka kgubetswana banna nkgono matumo makara a le ka mane ka masu a nna ntate moeketsi a le ha ntate molo matala a jekejela bualo mo ntho di etsala ona teng ga di ntumeng a matete a le thaba gupa a o sele a le gobetswana ka motseng a jekejela morena masita a le mantshwenyana ya ntatemolo felete memma re thabile polao a jekejela a le kwano go bunga ya motsemolo maseru ga molomo wa mpi mahale ya jackson ya poteletseng ya ngwana wa

Awisin tabi senga poko. Achiketela le sekamane. Namma kamweno mohapi. Ale hatama ye kaudi. Meyola poko. Anna chiketela vado. Ale kamane ka zambezi. Hozo nga mazambezi ya mate. Hozo nga mazambezi. Ae koko koko luna. Nasareta luna. Nema mope kwamari. Ale hatama ye katlas. Morena stabi. Ale hankunu mama.

0: ntate molo ai khona ke tsamana ka ditshabane pela ha ntate sel
1: agaga shuma
0: when out baby says carlo
1: agaga shuma
0: memory ne ile go tle ale ka mane ka ntate molo nnele tsiketsela bua lo ka tsiketsane la ha Nemma mapeshwane la mahobonga tsiketsela bua lo ka tsiketsane la ha ntate siri sole ntwa le borrogwane nga tsiketsela bua lo ka tsiketsane la ha awisle hata ale ka mane ka magalane nga tsiketsela bua lo ka tsiketsane la ha ntate thato malefane ale ka mane ka khubetswala ka motseng a tsiketsela bua lo ka tsiketsane la ha kwatsaneng aritse kwatsaneng a tsiketsela bua lo ka tsiketsane la ha ntate ntane ale ka mane ka ntate moluti ko a tsiketsela bua lo ka tsiketsane la ha yaba nemma paki mohale ale tajaro ya ntate molo rama hotetsi arra ya le mati serope ke sa kgomo mo kiritla seditse hantle ka mana

motso o le mong ya ba moya o halalang o itotisa jalo ka ditemana mashume amane ka metso e supileng 32 41 46 ke ka mogweretsa maileng ka tenge la bohlanong a lena ka mogweretsa maileng ka teng la bohlano lena mangkhang se kwetse mangkhang se kwetse hi badi mangri se kwetse hi badi ka pagetsa maile a ntle

aga phumonna wa ha mo yalana le o yetsa me hlolo ma Gauteng aga phumonna wa ha mo yalana le o yetsa me hlolo ma Gauteng o letsa se thimilo ngwa dikhala ya ke

a re shebe fela hore na mafelo a veke ena na a dikaisana odimo le tlase ka tsela le mokgwa mofuta ofenga tsona tsena tsa Vodacom Premier League hore ma PC FM ya le kgotlala kgaso la hantatae ho thewa hantle Avane Lesotho Hotel and Casino letsatsing la hosane hore nya pele ka mona ka bambatha Tshita Sports Arena hona le double header se tlhopha sa Thaba Bosiu Matshoga se tla nkana ha monate le se tlhopha se nyiluwanga ka mane ka sekolonga sa mahlale ke bua bua lo ka Limkom Queen University of Creative FC hore nya pele ka mono ka bambatha Tshita Sports Arena metsotso nya mashome a mararo ka mora ho ra ya gona boraro di odi tsenala ho hlakukume mmadifatsane ba ga ya tuma fela tia tianeng e tumme ho bane ena le pona ponana se tlankana ha monate le se hlopha se thewang ka mane ka leribe le le tshwana la nkgono mmamosa le ntate molo molapo hempentse tala marikgweng a masou a dithothomela ke bua kwelo ka setlhopha sa dinage di boetse di kopane hape-hape di la nna tsa kopana kae-kae mohopeng o mong mona o sa tswa feta mona wa alliance mona wa thwe he he he he dinage ya re phelephanyetsa a re phelephanyetsa re sa batla go bona gore na le mo dinage e tla nne e phelephanyetse diodi kapa go e tla etsala ke eng goreng ya boraro ka mona ka LCS ground gona tlasa ka mona pakeng ya tsa dimmole LCS football club ke bua bjalo ka ditaga ba tlankana bjalo le sehlopha se thewang ka mane ka mafeteng batho ba o kgitla tente ba nyofa leloko e re leloko le na le lona le ga le nagana go nyofeya ba kgitle toposena e re toposena le se sona e beng balelo ba mofua ba gana go nyofeya ba nke toposena ba e le sona mabitleng la o ka batho o tla shata ana sehlopha sa LCS se tla shata letsatsing la hosane ka gona ka moo ga ba tlo e qalela mokoting ke tlabe ke le go yona papadi ena modimo ga ka nthusa ke tla ba go yona papadi ena ke tsona dipapadi tsa letsatsi la hosane a thinyane ka mane ka saxophone thejane mzamane e thewang ka mane ka mokgotlong thialala ya o phaka bjalo 8-0 ba tlankana bjalo le sehlopha se nyelowang ka mona ka dithoteng hapita ke ha sodimo ke dithoteng mona hapita mona ha sodimo mona sehlopha se bitswang ka gore ke Villa ha di le peditse ya dihlopha tse ke dingwetsi di a fihla ka ha go Premier League ka mo re tla bona go kana se matlana ke se fe letsatsing la Sontaha gore nya pele ka mane ka bambatha Tshita Sports Arena ke mo tenga se hlopha sa manonyane a o tlakalela batho a o shemo banna ka hopola malome bana maoba mona ke ne ke na le moshimano wa ka pikoko ke se bapala makepe ke le ka mona ka ga nnele se ka mona ke wa le nonyane ke le nong le tlankana ha monnate jwalo le difofane e ba noi go thewa ka mana ka ha bokoro hore nya boraro ha e fitile ka metsotso e mashome a mararo letsatsing lona le ola sonta matlama e tlankana ha monnate le sehlopha sa LMPS tsotsi ka mogale polesa e polesa ka mogatsotsi

Chelsea as ke ka mogwehe ditlang o bapala ka tenya mafelo a veke yona ena me a re ntse re bona re ntse re di ya ka mahlobialo re ya bona hore center back ene nye bapalla bjalo se tlhopasane sa LDF lebesa lebesa o signe bjalo le se tlhopasene sa Mzamani ya itukisa Mzamani me re ile ga bona ore sentse se itukisa se tlhopasene sa Mzamani kama ga o se signe le mapala mpe kama ane ka diphakweng kama bono go se signe le kama ane ka diphakweng kama ane se tlhopa seno sa Mzamani ke ka mogwe ditabatse dintseng a ditsamaya ka tenya o di ma PCFM ya le khotlala gaso la hantatai o theoa hantle Avani Lesotho Hotel and Casino. Ke hlokometse letsatsing lena hore mohlankana yane le duma mofoka o ya hola letsatsing le. Ke hlokometse hore ha ba o ya hola letsatsing lena o hola le mohlankana yane e leng ya le duma mofoka. Number one goalkeeper ya setlhopha seno sa matlama. Ka mokgoditaba di leng ka teng. Ke batla go matha he lebese he a thulwa ke tsenene he rona ge le diodi dinare ga re tshabe he dinare e thutse jwalo ke tsenene ke tla ipumana ke ikentse jwang gobane ga o na letho leo ke tla ipumana ke ikentse lona odima PCFM ya lekgotla la gaso la hantatae.

0: tala ha o le boima banna ke tla lwana jolo ka nage ke ra ka uetsa ka ga ke ya matha ke le ba ka mane ka le ribe hempentse tala madikgweng a masou a dithothomela ke batlana jolo le moka molati he he dinage ya tholwa ya thulwa ke tsenene he he ke ba re tlhola ke le diodi he he lebese
1: a buli bulilo
0: lebese
1: bula bula bula
0: ware my dear brother from another mother
1: no mola no ata go tlo go tala go le go se go bana ba le taba go golo ntate ke tsa halang ha ntatai
0: lebese
1: mola mme
0: he he ga ke ba ga hlolwa ke dinage gona he dinage la thula ke tsenene he he o ka reng
1: Buli buli e re ho seng ho na jolo ka ha hlile re tswa tlung wana mme ke di ni se botsa mai se ba re ba PC FEV hanta tai ka ho fela ga ke ke ma tele bilo ba re ho re so pa sa dina ge ka ho fela ka bona no wana mme ka ba tsa bona di bonolo fela di le mole mo tsena se hlopha sa di o di se hostela sa se punti ja ne maputsi ke se le mo tsena ntla di ha ba se ba se tsupe ka ba ene go bana rwa le ba u pile ho re nna re hai bona stomu e mathela go sona o bala uthata ba bona ga te go kana go stomu se tlang ha re ba le ge mathela go sona
0: o ha le tsabe ntwa
1: a enta to wa go di na go go di shebe enta te na go yo he se tsuko tsane se tlang o bona di mathela go sona di tsetsa di tsetsa di ka le bi
0: o ba ya ntwe
1: ba ya ntwe molonwa No mulano wa taba tsirunga na dijego kwa kwana le tsopa tsa dimuri ka mana ka bamba tsa sport a rena nda ke mme ka tsitsi tsitsi tse ka tsela ye tsi ding ba ne ne tsi sala nda ke ho ile wa hlaha bona hala wa tsu bala ho lo go tloa jwalo ka dipapa di tsane nda ke tsa police ze no gore e tsile tsopa tsa dinga nda ke tsitsi tsirunga na dijego la go tswa kwa kwana le batho ba dingwe tsi kwa ne le bona ba ne mathai khumle mapolisa sentse tsi kwa na mme nda ke la go tswa kwa kwana tsopa tsa sa mapolisa mme o se a pe ba bona go na le tsitsa kwa ntse se se ba hantle go na le se tsa kwa go le tate o ka hana go o tsile se sa se palameng sa motho ke go tlo go fetsa ka dinonyana ba go tlo go tsaya dinonyana no onda ke ke go fela ndati ba hlangana go fela ba ne paisi go go metse mhlangana na ntse tshipo tshipo mo men kuma tse neng ka paneng ka ka ka nna la ntwa ne paisi o ne pa hala ngwana le mhlangana no pinki mafiri ba ga se ditlale ho ntla le teng go jolo ka motho mo ka lo ka Ferrari mhlangana no pinki khiri nda tinga le teng lena motho go pinki thabo magele go tsa hebele dinne pa ke mafelo ngana ga ke matla mona ha ba ba mhlangana no pinki the prodigal son the return contra mundi yang the prince of saga le rimbe go jolo ka court tumelo wa maga o ne pa tse ho ne pa ha sofa ya thabo mabokwa le lena o ne pa tse ho ne pa hala bo lo mwa mhlangana no pinki themba o ile ngwa mona a ka paka di tsapa di tsona tsa ke e tile nga se ka tsona ngwana o ne fa e tlo ne fa khankana no thing ke sonta ga session 2 sunday 2.0 ba ye tlo ba gala le nna ntate o ne fa e tlo ba mo kotlisa lo nna mo khankana pa ke re sir number 4 ka mo no ka se tsa le nna go tlo ke thabo mpo ba le di support tsa di mana ka go no o ne fa e tlo ne fa la ngwana nne le nna e se lo go na mo kotlisa mo go la manunga tla le mo tlo ke so fa se go di ha ke le tshisi ke ke go le nyeka
0: Pizza thole pelo a ke.
1: No wonder the pizza thole pelo le buile le ena ga bona mana. Cool down, thola moya fa.
0: Cool down the pizza.
1: Ke le go ntshetsa di five go ka tla di ntsho thole moya fa.
0: Lebes.
1: Che ba buile go di je tsa mo fumaha di ka tsiya tsiya neng ka bo le mathoko a yona. O re dina ke mpi go khone di nale di kampeng. Mo bana wa e tlo ga ka tsela putsi ya tsana pele. Ke tla sentse ba khoma ka mahala. Ubani jwale taba bohulu ntata ha ke ba bona ba di tsakane ha ke tshila putu ya kana fela ke le lale tsa mahlo a gona di thebele kena ka go tlo ya tsiatsa motho porronya no o re tlile kwa la molwane wa ka ke ba thola ka kwa di mane se ntse ke thapa fela ba kena ka go bu ha bu dina mmu o thata ba bona ba itse ba re ba le isa le ribe mane ka ntina ke na lo re tso fa le le putse ba re tlisa ba bohulu
0: o na no mpale isa e sexa funte ja no nkisa mase go ba mba thona na ke tla o tlwa plastic
1: e plastic mwana nne bona bona wa ga ba ntse ke na plastic
0: le bona
1: ba le ya o khalena le wanga
0: ba le bona le bona le bona
1: ya o khalena le wanga ba ntse tipa
0: cha le bona cha le bona plastic
1: ke le mpe he dinga tsa tse ba itse ka ofela ntate o ga di ntse di monate mwana nne so so ke din kaltine e seng ka ding ka tse tabulane SQL tabulane meng yo sna ma ya ngona o lokolla mamong a se mohlangana a nontsa le teng be ya men the reflect but a mole di ke ona tsela ke tsang ka tere tsheng e ka nya na tsela ka tse me le ena o teng go so so ho mokutlisi o bona mokutlisi o nka ka bo ka bo o nka ka bo kona le dina le tsheng tsela ho lutsi go bana ka be ba tsang tsela tsheng le tsang ka tse di ke mo fatlo wa ke ona ntle le ba tla
0: e mo nna ka ukwa ba bua ka letswalo la ka mona ka kwadi mo modumedi sa ukwa.
1: No, Molano, ke tla modumedisa ka kapa eno ya ka ba tla bua ba tla thola ntate wa tseba monate wa papadi ya bolo wena it's a sport of mistakes.
0: Yes.
1: We do mistakes, we go on board, we recover, we soldier on. Ke yona tsela re e sebeletsang ntate mme mosakane e lo support etlotseng ntate go tloa go etsile phisi o a soka o fela ntate a seka ba batsoa gobane mo obete ga bo
0: go lokile le bese bauka.
1: Molano wa ka no ntumelela ga o letsena tlhetlhe ke matsebedilo ke le jaaka eso ka dinageng
0: wa ukwa he e ga ke mathekelebe ka mana ka Lesotho Meteorological Services ka thotamodi a ga lebota mafelo a veke yona ena diodi dinage e ga lebota mafelo a veke yona ena ga le seke bana ba sukudisa ba ga le sentse letseba jale ke dira ba botsa mao ba mona ha le tloa ka mona ka masigo ka mona gona na e be na ga ba na tswale ka moo ka bogogong bo bogolo ba masigo be se ba yoke na Fixback na ba ile ba tle ya go feta ka moo ka tiatianeng ka utlwa gore hei banna ka mono ka bo tiatianeng ka mono banna go la banna wa se tshwabjalo le mo ka ena ye banna e ke mate ke le Lesotho Meteorological Services e thotamodi se kampa se tshwamogena gape ke atla.
2: Selemela weather forecast
0: a ga di sheba fela gore na ba di lepile jang bana ba bolipi ba kenga sa letsheare le na le entsweng a bjalo ke morena le hodimo le tla hlaka ka boholo ba dibaka ho be magareng a huisa ho futhumala empa ho phola dibakeng tse ding a ka maloting moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe. A re se ba bualo di temperature ga tsa rona di eme pakeng tsa tse le shemela metso e meraro le mashume a mabedi a metso e mene Oxbow ke yona di tsenka tlase tlase ka 40 ka 13 degrees Celsius a tinya na maseru ha bo kwading Highlanders mo shosho 1 international airport e ka sitana Liberia ha bo di odi di tla tsora malabi a lo ka 24 degrees Celsius ke ka mogwe hebo emo ba le hodimo buli pirong ka teng bakeng sa letsiare lena le entseng a bua lo ke morena ke a potela ke atla.

0: kare ke mathe ke potele ke tshwara masego ka letsoho ke a gutla wa u ha tseta o rekisa mona ke a gutla ka ntle ka mo o bona king ka ntle ka mo yo we bonang ha ke o be a pela taba e o ke buang ka yona sepaka pake mo o bonang sepaka pake o bona eng ke atla re tlo qoqa wa u mutumelle ke tsaga masego fela ka letso ke rekise e le go bana ba tsebe ho fumana se yanga ka maleng ke atla
1: kala 27 letse 2026 PCSM, Lili Mwati, Sankhono Khodu, Buchabela, Lima Seru. Du Memela, Pitiki, Edla, Torela, St. Paul Primary, Butabute. Hotoha, Gahoraya, Leshume Hoseng, Kwisa, Yabo Shano, Manzibuya. Hey, Lamba, Sadie! Divini, Talisa, Sitla, Bakubu, Lisaule, Wasono. MC yona e tla ba magolohlaswa. Bitikie! Ditikiti di tla fumaneha monyako ka 50 maluti fela. Basadie! Ha re kgabeng ka dishweshwe tsa rona tsa mmala wa kgemere. Re bontshe botle ba pitiki. Bomme! Bitikie! Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuse Transport. Hai hehe basadie!

0: fela pele o mokete o moholo ha kaiti e tla ba 100 malu o ka fumana ditekete office ntse PCFM avani le sotho le shaesha o ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146 hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao e le hore o fumane tekete ya hao pele o letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete hopola PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part, bar 1 Maseru Mall. PCFM, your pulse, our beat.
1: Aona bonnete bo fetang a bona ha go kopane ka mona ka ba 1 letsatsing la hosane. Ho renya ya bohlano mane, di a tsha, di qadile. Ho renya bohlano mane. Mantsibu ho fihlelletse ka ntle ka mo sepakapakeng o bona eng ka ntle sepakapakeng o bona eng ka ntle sepakapakeng ke eng we bonang o monate
2: yo wa thabi
1: o monate
2: ke thabo fela wa lisho
1: mokana nkwane
2: ke bona kgwedi ena e ntse e selletse fela tsela e laetileng ka yona e gakeleditse tsena
1: kaodimo
2: e le sefe ka tlase ka makwana a ganyana e shedileng godimo
1: o e ntse feletse fela ka odimo e le fifinyana ka tlase e ganyanyana e
2: o jalo ngwaneso
1: ke a leboa ngwaneso ka ntle ka mo sepakapakeng o bonang e se ka tlobe ke moganangkwane fela ya bonang kgwedi eo ka ntle ka mo sepakapakeng o bona eng o bona eng o monate
3: ile wa thabi
1: o monate
3: ke thabo fela
1: neso
3: nna ke bona kgwedi ena e le kgubedu
1: o e kgubedu
3: ee ya ntate
1: e bolela ang a e le kgubedu jalo
3: ka nnete a ke tsebe
1: mamela ke tlo o jwetsa
3: tanki
1: tanki nnake wena o bonang sepakapakeng moo ke nka ba ba ga go fe ba ba ra ro fela empa bana ba babedi ba sentse ba dumellane ka seo ba se bonang e fela ho jwalo ke tsa halo ena e ntseng e tsa hala hana jwale ka ntle ka mona ena le tlhaloso ya sesotho kgwedi ha e le tjena Basotho ba re ila phepa. Basotho ba re ila phepa. Kapa e bodile. Wa u kana magana nkwane na e khuberunyana o baneng na e jwang. Basotho ba re ila phepa. Kapa e bodile. Ba khutle ba re eretetse jolo ka ho e bona ile khubedunyana jwalo ba khutli ba re eretetse e le nngwe pele manyesimane a ka fihla ka dithuto tsa bona tsa mahlale tseo ba supang hore letsatsing lena kgwedi ena ke lunar eclipse ba sotho ba ne sentse ba tseba ho hlalosa tlholeo ka nepo ba sotho ba ne sentse ba tseba ho hlalosa tlholeo ka nepo tseba he ka senyesemane lunar eclipse jwale mona ke titjhere ke ruta bana ba sekolo titjhere ke ruta bana ba sekolo hore na skipper na o ntsonga ho etsahala na ke ho feng la bohlano nlena la di 28 le fatse le tlabele kena pakeng tsa kgwedi le letsatsi letsatsi nne jolo ka ho bona kgwedi eo e le jwalo o tsebe hore lefatshe le kene pakeng tsa kgwedi le letsatsi mme lefatshe le tla tshira kgwedi lefatshe le tla tshira kgwedi e be seriti sa lefatshe se tla qalella ho kwaela kgwedi ga o bona moritinyana ono o tsebe ke seriti sa lefatshe mokanankwane botshwenyana bono bo bo bonang bolefifinyana bono bo bo bonang o tsebe ke seriti sa lefatshe ka nako ga e le metsotso e mashome a mabedi a metso e meraro 23 minutes past 3 o'clock e ne le ga ke qeta o kena ka mona ga re qeta o kala lenaneo ga re qeta o kala lenaneo le fetile ka 23 past metsotso e mashome a mabedi a metso e meraro mesong seriti sa lefatshe e ne le ga se qalella ho thetsa kgwedi fela ga se no bonagala ga bobebe qalong ka 23 minutes past 3 minutes past 3 ho seng ngwana ona ka meso e ne le ga lefatshe le qala ho kena pakeng tsa kgwedi le letsatsi jale seriti sa lefatshe se qalella ho tshira kgwedi ka nako ga e le metsotso e mashome a mabedi a metso e supileng ho ya horeng ena gona bohlano 27 minutes to the hour 5 o'clock 27 to 5 hana jwale tjena ka moka metsotso e sa tswa feta kgwedi e tla kena ka gara seriti sa lefatshe e be kgwedi e qalella ho ba mmala o mofubedu o ntse o utlwe kgwedi eno a e tla ba mmala o mofubedunyana jalo e qalelletse jalo ka metsotso e mashome a mabedi a metso e supileng 27 minutes to the hour 5 o'clock ga nako e le leshome le metso e mmedi la metsotso re keta o furalela hora ya botshelela 12 past 6 ga ke keta o tšhaisa mone seriti sa lefatshe se tlabe se kwaetse 96.2% ya kgwedi seriti sa lefatshe se tlabe se kwaetse boholo ba kgwedi kgwedi e tla bonagala e le mmala o mofubedu bo kang mafume kapa koporo ketsagalo ena e tlabe e bonala hantle ka bophirimela ga nako e le metsotso e mashome a mararo ka morago hora ya botshelela 6:30 kgwedi e tlabe e dikela e ntse e kwaetswe ke seriti sa lefatshe e ntse e le mmala o mofubedu ka kakaretso ketsagalo ena e tlong ka dihora tse tharo le metsotso e supileng ho tloha qalong ho fihlella qetellong ketsagalo ena e kgolo moo seriti sa lefatshe se tlabeng a se kwaetse kgwedi e tlong ka hora le metsotso e mashome a mahlano a metso e supileng ga e so ke mmalege matedi le ma pakeng tsa malealea le ga qaba ga tshounyane ke motseng ke le ge tleyanoto ga e le labohlano tjena ke tshwere koriana ke le ge tleyanoto ga e le labohlano tjena ke tshwere koriana mme nthute ke tshwane le wena ga ona letho leo re tlabe re iketse lona nnene mmetšhe mahlo wa ka ke a bitseditse yona ka mona ka ba one letsatsing la ka jeno go monate ebile o ya thabisa go monate ruri ya ruri ke thabo fela ke a emeng ya mere

metse tsele shumele metse me hlano mfela ga tadi mme mona ke ho re nya gona botshelela ba sotho ke batho ba nan le tumelo ne tumelo ya bona bana lo hore ba ya mabitle mane motho ha a hloka mosebetsi a re wile o gapella gore badimo ba mofe mosebetsi badimo ba mofe mahlono le ba badimo ba mofe mosebetsi ha e ka re ha o fihla mono wa utlwa badimo ba ba o jwetsa gore hee le gona re shwele re ntse re sena mosebetsi ha o ka utlwa badimo ba le bona ba o jwetsa ba re hei wa tseba le gona re shwele re ntse re sena

0: mamedire re tlale Bishop Mlapo a tle a re bulele ka thapelo ha re fumane thapelo ka Bishop Mlapo.
1: A ke o dumedise ngwaneso ho sengona ho hotle. Ke o dumedise ka lebitso le letle la mmoloki wa rona e leng Jesu Kriste. Ke o dumedise le batho bohle ke re dumelang bana ba ntate. Morena a le ruise molemo o sa feleng o sengona ke kgatlhilwe gore re ye testamenteng ya kgale bukeng ya Genese kgaolo yona ke ya 39:9 go tloa ka temana ya bohlano. Re bala testamenteng ya kgale bukeng ya Genese kgaolo ke ya 39:9 go tloa ka temana ya bohlano. Ha se a mo entse molaodi wa ntlo ya hae le wa tsohle tseo a nang le tsona, Jehova a hlonolofatsa ntlo ya moegepeta ka baka la Josefa, mme lehlohonolo la Jehova la e ba go tsohle tseo a nang le tsona ka tlung le naheng. Morena, lentswe la hao ke kganya ya maoto a rona, mme ntlo ya Potifaro ya hlonolofala ka lebaka la boteng ba Josefa. Josefa ya fihlileng ka hare ho ntlo ya Potifaro a fihla e le lekgoba, hobane bana babo ba nile ba mo rekisa, mme a qetella a fihla ka hare ho ntlo ena. Mme o tla ela hloko hore ho sa tsotellehe hore na maemo le boemo boo Josefa a neng a le ho bona, empa ha bo ka ba ba tlosa hlonolofatso e ho yena e tswang ho Jehova. Mme Jehova o na ntsa ena le yena le maemong ohle le leetong la ho tloha moo a neng a rekiswa ho ya teng Egepeta. Jehova Modimo o na ntse a ena le yena, mme ntlo ya Potifaro ya hlonolofala ka lebaka fela la hore Josefa o ne a le teng. O sa tsotelle the status ya Josefa, hoba o atadima hore Josefa e ne e le lekgoba, empa tlhonolofatso e ne e dutse hodima hae. Jwale ngwaneso, ho seng hona ke rata hore o ele hloko, ela hloko batho ba Modimo, hobane batho lefatshe le ka ba fa status se itseng, se ka ba fa maemo a itseng, mohlomong a bonahalang a eiseha. Motho a ka ba teng a sebetsa mosebetsi o bonahalang o eiseha, empa hoo ha ho tlose tlhonolofatso eo Jehova Modimo a e beileng hodima hae. Jwale ke rata hore o seng hona ela hloko, hlompha motho e mong le e mong, popo ya matsoho a Jehova Modimo, hobane Jehova o na le morero ka motho e mong le e mong. Ela hloko hore e se re mohlomong wa roha ka tlhonolofatso e neng e tliswa tlung ya hao, empa e tlile ka motho mohlomong ya tlileng a itlo sebetsa tlung ya hao. Jwale ke re ngwaneso, ela hloko, hlompha batho, hobane batho le ha ba ka ba sebetsa mesebetsi e bonahalang e ise ya motho, le ha tshebahalo ya hae e ka bona, o ka bona e ka ke tshebahalo e fellang ka hare ho mahlo a hao, empa taba eo ha e hlakole, ha e hlakole tlhonolofatso e Jehova Modimo a e beileng hodima botho, hobane motho e mong le e mong ke morero wa Jehova Modimo. Jwale ngwaneso, hlompha e sege mohlomong wa leleka tlhonolofatso e tliswang ho wena ke Jehova. E ka nna ya ba motho ya tlang a itlhaela kerekeng e nngwe, e ka nna ba motho ya tlang a itlhaela kopana le wena. Jwale ke re hlonephahle ngwaneso, e tle e re ha nako e tlile Jehova a tle ya o etsetse ka ho loka, o ntse o rapela, o ntse o kopa, o ntse o etsa tsena tsohle, mme Jehova o tla tlisa karabo tsa hao ka tsela eo o sa nahanang ka yona, mme ntlo eo ya hlonolofatsa ya hlono lo fala mme wa hlono lo fala le tshohle tseo Jehova ding a di beile le tshohong la moegepeta yeo jwale ngwaneso a re hlomphe batho a re hlomphe popo ya matso a Jehova modimo ha re ke ri ka tametse ho Jehova modimo ka thapelo ho seng a re rapele ntate ya matla o hle ntate wa morena wa rona le Jesu Kriste re a leboa ho bane o ne o le modimo ma o bane o modimo ka jeno tla nobe modimo ka ho sa feleng re a leboa ka lentso la hao ka mehla le matsa tsi Jehova modimo le ntswela hao le ya re phidisa le ntswela hao Jehova modimo le re etsetsa ka go loka Jehova modimo re ya o leboa ha re tsebere ka busetsang ho wena o ba ne melemo yohle hao e ho rona ntate ya matla o hle ho seng hona re beha kereke ka lefatshe lohle hlono lefatsa boloka sireletsa ntate ya matla o hle re boela jwalo Jehova modimo re beha le rona bahlanka re ikopela matla bohlale kelello le hlomo tsohle hore re etelle mohlape wa hao pele ntate ya matla o hle re beha motlotle hlo ya naha ya Lesotho mohlono lefatshe yena le lapa la ha e lapa la borena bo boholo le borena bohle ka hare ho naha ya Lesotho ntate ya matla o hle re beha jwalo bohle ba potapotileng motlotle itshebetsong ba hlono lefatshe hlono lefatsa Jehova modimo wa rona o hlono lefatshe bo kamedi ba sena sia le moya mo mamedi le bohle ba ke ne mananeng a bona le ba o eleng hona ba tla kena re be ntate mthutsi wena mo hlono lefatse mo boloke o mo sireletse Jehova modimo wa rona tsohle re di beha ka pele ho wena ka lebitso la ntate la mora le la moya o halalelang amen
0: amen ntate mthutsi re a le boha
2: go tlo khawala na ha yena na maotu go tla go ba mebusa ona mebusa o tla tsitsa go ntse hona le bobodi ba batla na bobodi bona na ba re buang ka bona na go haile ka go haile ka hore ba tswa fokolang ba ita go tsena te enga ka le ha ya abu ye go bona le ba amana le bo go bobodi mo go leng teng botswa
0: mamedi re ke o dumedise go seng bona le nane o le kenang ha jwa le go PCFM ke la ditaba lenaneo lena letsa go wena manta a o isa la botlhano ga gora go tlile ya botshelela go isa goreng ya borobong mamedika jeno kgwedi ena ya phato ena le matsatsi a masome a mabedi a metso e robedi selemo tshwana ke sa diketetse pedi le masome a mabedi a metso e tsheletseng mamedi ke leboga thapelo buleane ya neleletsang dithapo tsena o sebeditse bulebule ebile e le la botlhano ka jeno ke leboga le Bishop Mlapo ka gore bulela ka thapelo me he mo mamedi le bitso la ka nna ke hlalefo motutse ke mswati ke mshingwa shabalala ke na le thabelang tau ke yena ya tla bantsa re balla ditaba ka re o lenane o lena la thagameso go seng hona tsametso tse mashume a mararo ka mora hora ya botshelela le tsametso tse le shume le metso e mehlano ka mora hora ya bosupa ga tlatitha le yena goreng ya bo robong ka ga tla re fe ditlhogo sa ditaba tsa hora ya bo robong mamedi re ga ke dumedisitse jalo ke ere re sentse re tlotla go bega leseding la dietsagala tsa letsatsi le letsatsi tse e tsagalang ka gare kapa ka ntle go naga mme he mo mamedi re re tle re etse jalo re kena mosebetsing wa rona wa letsatsi seabo sa gago go ntsha maikutlo se tla ba botlhokwa gagolo ga re kala jena he mo mamedi re kale fela ka taba ya gore re shebe dipatlisiso gore na di le pang mme he mo mamedika jeno matsatsi a tsheletseng ba dipatlisitsong ba ile ba supa gore ka labotlhano lena la la masome a mabedi a metso e robedi lefatshe le tla be le kena dipakeng tsa kgwedi le letsatsi mme lefatshe le tla tshega kgwedi e be seriti sa lefatshe se tla qalelela he mo mamedi gore se kwahele kgwedi ga o sheba ka ntle ka moo kgwedi e mo mamedi ga o etsagale sona see seo ke ntseng ke bua ka sona go latela ba batlisisi kapa ba bafuputsi ba ile ba supa gore ka nako ya gora ya boraro e fetile ka metsotso e masome a mabedi a metso e meraro gona ga e le meso tsena seriti sa lefatshe se tla qalelela go thetsa kgwedi fela ga seno bonagala ga bobebe qalong empa ga nako ya metsotso e masome a mararo ka morago ra ya bone kgwedi tla kena ka gara seriti sa lefatshe e be kgwedi qalelela go ba mmala o mofubedu ga nako e le metsotso e lesome le metso e mmedi ka morago ra ya botshelela jalo ka gare ya gona teng tsena seriti sa lefatshe tlhaloso ke ya gore se tlabe se kwagetse lefatshe motlhomong ka karolo ya masome a robong a metso e tsheletseng feelwane pedi e le 96% ya kgwedi mme kgwedi tla bonagala e le mmala o mofubedu bo ka mafume kapa koporo ke jalo ene ge moamedi e etsagala gantle e e tsa hala ka bophirima ha o sheba mo kgwedi e dikelang hona teng kana ko ya ha metsotso hemo wa medi e tla be le mashumi a mararo ka mora hora ya botshelela kgwedi tla dikela entse kwa hetswe ke segitisa le fatshe entse le mmala o mofubedu me ka ka re tshe mo America tsalo ena e tla nka di hoga tse thago le metsotso e medi.

0: e hlalose ha jwalo mme ho ya ka dipatlisiso tsena tsa hae o re ketsahalo ena he mamedi ha e etsahala tjena ka ntle tlhaloso e teng ya Sesotho e hleng e supang hore kgwedi ena ha e le tjena Basotho ba re e ila phepa kapa e bodile mme ba kgutle ba re e retetse ka lehlakoreng le leng he mamedi ke ho ya ka moo yena a hlalosang ka teng mme sena o se supa e le tlhaloso ya hore taba tsena ha di qale fela ka mokgwa wa sekgowa kapa wa senyesemane empa le Basotho ba ne ba na le letsela le mekgwa eo he mamedi ba hlileng ba hlalosang ditaba tsena ka yona tse amanang le kgwedi jwale ho thwe e ila phepa ha e le tjena mme he mamedi jwalo ka ha ke re ditaba tsena di le puo matsatsi a tsheletseng pele ho mona moo re fihlang hona teng na ha o sheba ka ntle ka moo kgwedi e fela e entse sona se seo re buang ka sona o tla re letsetsa he mamedi o tla hlahisa maikutlo a hao nakoko eo re o fang monyetla mona ketsalao ena ho fitlhelela re ba re bona ga e etsagala ga kgwedi e dikela ga metsotso e le 30 ka mora hora ya botshelela dikesagalo tsena tse e tlhalositsweng ke bafuputsi ka moheolang ka teng ke yona taba eo ya mohamedi go tsena tsa dipatlisiso re e tlileng re e lekolang kapa re e shebileng go seng gona tswela ka ntle o shebe ka bophirima o bone gore na e fela e entse sona sena kgwedi kapa ga e etsa taba yona ena eo re buang ka yona ya gore e ila phepa ka gore e na le bofubedu bo ho thweng jwale e tsamapakeng tsa kgwedi le letsatsi kore kgwedi e pakeng tsa kgwedi le letsatsi jwale ka letlhakoreng le leng e tshegiwe ke lefatshe jwale Basotho bona ba re e ile phepa ka Sesotho sa maswetso ka moheoleng ka teng ke tse ding tsa ditaba momamedi re re di fete ditaba tsena jwale re tle re potlakele gore re tle go tsa matšhaba mamedi ga ka ditaba tse ding jwale tseo ge tlatla ga shebana le tsona he go seng go na lenaneng lena la thameso jwale ke mo go tlisetsang ditaba tsa botlhokwa ya mamedi tse ntseng di sisinya lefatshe motlhomong tse amanang le tikologo re shebile Aforika Borwa le dinaga tse ding lefatsheng ka bophara mme ka jeno he mamedi gagologolo ge tla ke re tlotla ga sheba tsona tseno tse amanang le gore go lena la Aforika Borwa kapa Aforika Borwa mo na dipatlisiso tsa Madlanga Commission mamedi di ntse di tlhagisa dipotso tse tibileng mabapi le dikamano dipakeng tsa mapolesa batho ba kgwebo le dipolotiki go boetse gape mamedi go na le tswelopeleng eweng e amanang le motlatsi wa tlhogo wa Ekurhuleni Metropolis Department e leng Julius Mkhwanazi Mkhwanazi he ka mo he o leng ka teng ya mamedi o tobane le dikoso tsa bobodu le bomenemene mme ka letlhakoreng le leng ya mamedi be ke tlele o hlahile ka pela dipatlisiso tsa dinyewe tsa komišene ya nnete le poelano mo a buileng ka matshediso go malapa a batlhasediwa le ba ileng ba tlhekefetswa ba hatikelwa ditokelo tsa bona tsa botho nakong ya puso ya kgethollo mme ga ga ditaba tse dinye mokga wa MK party ya mamedi le ona o entse diphetogo tse golo gagolo boetapeleng ba tsona gathe ga re sheba gape he mamedi ga re ntse re lelela pele go tsamatšhaba nepal mamedi e tobane le koduwa e golo ka morago gore segetse majwe letlhwa di hohole dithabeng ya mamedi le gona gore ditlhe dipolae batho ba bangata ba sia ba bangata ba se ba sa fumanege ka mohe o leng ka teng kapa jale ebile ba bang ba bona go sa se jale mo ba leng gona teng ke tse ding tsa ditaba he mamedi tsena le tse ding he o tlatla o di utlwa re rekise tla re ka mora thekiso re tle re kene go tsona gantle ka botebo ditaba tsena tse tsa matšhaba mamedi metsotso e leshome le metso e mehlano re efraletse gora ya botshelela o ntse mametse PCFM ke go seng re ga go le tjena ke tle ke tswele mona fela mamedi ke rekise ga ke gotla thekisong ga gatela pele
1: tshwenyeha ke dipelaelo le mathata haholo ha gatello ya ho hloka tjhelete e re imela senya hame le tshego le teng ho tshehetsa ho bontsha tsela le ho tataisa ho fitla bokamosong bo kganyang ka letshego ruri mophelo bo ya fetoha ha re nke pale ya dintle yo pele a neng a imetswe ke mathata a ditjhelete Empa ka jeno e le mangantlo ya mabona ka tshehetso ya letshego. O ka fumana mokitlane ho fihlela ho 700,000 maluti. Mme ditoro tsa hao tsa qala ho phethahala ka mora dihora tse ka bang 24 fela ha o etsa kopo ka jeno. E se taba ya ho ba le ntlo fela. Tsetela bokamosong ba hao ho aha motheo wa bophelo bo e sale o bo labalabela. Hore na ke go qala kgwebo kapa ho phiella thuto e phahameng letshego letsamaya le wena leetong lena o emetseng etela www.letsgo.letsego.com ho etsa kadimo ka jeno kapa letsetsa

lo ya moshelela matsoso re ngongore ho ke hore mapolisa ya phomolong na go nye o tjwale ba iphumana mosebetsing mme a tsamaya sepolisa sentse se hloka ditsebo tsa ona uri ka hara dinaha tsa kapatse borwa go Afrika tsa SADC ke le sotho fela mo mapolisa a ya mphomolong hale dilemo tse 55 a metse mihlano hore sena se etswa ho ipapisitswe le molao wa sepolisa wa 1998 mongwe batlatsi ba mookamedi wa sepolisa Matshepang Ramaregwane o bontshitse ha sena se bakilwe ke kgaelo e teng ya sepolisa ka hare ho naga o bontshitse ha boholo ba mapolisa ana a tlile go kgutlisetswa mosebetsing e le a neng a sebetsa boemong ba tsamaiso so me at batla ameha ke ba ile mphumolong ya nakwana go tlwa ka Phupjane selemong sena mohatona o reretswe ho thibela sepolesa kapa o itse mohatona ha wa etsetswa ho thibela sepolesa ho hira botjha ka ha ebile selemothating wa ho bulela dikopo tse ntjha morero ona ke wa dilemo tse tharo mme tebelwa ke hore ka morao ho moo dintho di tla gotlela setlwaeding tshebetso ding mohlodi mafedile ra lebese o laela hore tebo tsholo a tshwarwe ka morao hore a se itlele le gotleng le phahameng nyeweng ya hae ya polao ya Phiri Panyane tsholo o ne a thunye Panyane ka magetlo ke tsahalong ya latshelela phato 2024 mo ho latela bopaki ba tseding tsa dipaki ho utlwahala ha bobedi bo bone buile ba qwaketsana botse ka hore na ke ofe ya Roland Yeta tsa boleng ka laboraro le gotla le ilela utlwa le go mamela dipaki tse pedi tse boneng ka matlhoketsagalo eo mmogo le lepolesa le ileng la tshwara tsholo nakong eo a inegelang sepoleseng sa ha Thamae ka morago gore a thunye mofu go feta mona ka mantaga ha nyewe e qala lekgotla le ile la mamela bopaki ba tse ding tsa dipaki tse pedi tse aga moparamente wa mehleng Thabang Mafojane bao kaofela ba ileng ba bolela lekgotla gore ba ne ba kopane ka sepheo sa o kena dipakeng go namola tsholo le ngani empa ke mo tsholo a ileng a ba mahlo a ntwa ya ba o lelekisa mofu a nto mothunya ha re diphethela ka tsa matshaba ba etapele ba bohangetsi ba Zambia ba ipiletsa ho mogatlo wa dinaha tsa Africa AU ho kena dipakeng ho so bareng ke taka ya dikgetho tse sa tswa tshwarwa tsa bo presidente ba re AU e kena dipakeng hore tlhomamiso ya mo presidente Hakainde Hichilema yeo ka yona gotlela mpuso lekgetlo la bobedi ya kala pele lwetse e setswe le pele lengolong la bona ho AU bohangetsi bo re ntle le diketsahalo tseo buitseng ha di kgotsofatse tsa nakong ya dikgetho le ha o balwa sephetho mmuso o ile wa kwala magotla ka mantaha e le letsatsi leo e neng le la o qetela gore bohanyetsi bo tlatlheleng yewe yeo ho yona bo ipiletsang kgatlhanong le sephetho Hichilema o tlotse dikgetho tsa monongwaga tsa boporesidente ka divoutu tse diperesente tse 6 ha mohanyetsi ya ka sehlohom Brian Mdubile a ile a tswa bobeding ka divoutu tsa diperesente tse 38. Tlhaloso ya maemo a legodimo seng gona le kwaetse ka go kgetha dibaka go a bata ka moya o fokang o le bobebe go ka lebelelwa gore le dule le kwaetse ka go kgetha dibaka go be magareng moisa o futhumala empa go phole dibakeng tse ding tse ka maloting moya o tla lebelelwa go foka o le bobebe go isa o eba magareng go tlhaya bophirima le leboya monyetla wa pula ke diperesente tse 20 ga morago ditaba tsena di felela mona tsa Sengisemane di tla latela metsotsong e 15 ka morago gore ya bosupa.

0: story sense ke tse ho le ha o tswa ke ntela a u kwa botoko nne ke na le tipele ka o thusa ngo o mo fetole le wena hape hape e le go ske wa ilela kena le hape le mabanta a di wheelchair ba kudiba ba mba rona o ta fumana hore ha se bo hore a dule mo nwa itsapotile hanike e le hore a ska wela kena le mabanta ya no a di wheelchair ka isa ngore bunyane go fatseletse o ithe monana pele a tsebe go dula hantle e be o tswela pele ka leeto la gae e be re betse gape re na le ntho thweng di-backside hand rail. Backside hand rail ke ga mokodi a robetse diphateng tsa gae monong tate motlhokomedi wa gae a ntse a mo thusa ya kwana le kwana le kwana le kwanana jale go ka etsala gore a sa elelelwa gore ka nako sa le qetelelong ya betho go na le ntho ene e mo thusang gore e kene tatsa materase monana jele kere le ga a ka batla go fetiwa kapa wena e ke mo thibele gore a se ka ba wela fatshe e be re na le dintho tse bitswang di-safety toilet frame. Toilet frame enana ge e beya ka thoko mahlakogo monana a toilet tse ka tlong e le gore ga mokodi a ema kapontate mogolo kapongkgono ga ile toilet monono a tsebe go phama a itshwareletse go sena motho a ka tlang le yena a mo thusa le ga le thoko a iketsese gopolentete motho tsereng tse thepa ena ya rona e thusa gore motho a ikemele e thusa gore motho a be le seriti e thusa gore motho a be le tshepo e le gore kere ga o kula ga o bolele gore o sotlo swa kapa ga o sana thuso go na le disebediswa tse ka etsang gore di o thusa gore tshepo ya gago e gutlwe mme le batho ba o thusang ba gaufinyane le wena ba kgothale ga ba bona gore go na le dintho tse ka ba thusang gobane go oka ke ntho e dimante tse motutse ke na le gape go bitsang rest toilet malape mone re sentse re na le di-toilet tse ka matlong a rona ka mone jale o beya ena ne ke buang ka ena go duma e nono e teng e le gore mokudi wa gago a tseba go ifitlhela kapo ntate mogolo kapo ntate nkgono ntate nkgono a ifitlhele ga bobebe a sa sokole le ga a phagama a phame ka tsela e bobebe ke betse re na le di-waterproof sheets tsa ntsa di-Macintosh tse ke buang ka tsona metlaenane di teng bamamedi le tsone di a fumaneya gore ge di a le bakodi ba rona ka mo ba phomotseng ka teng go utlwagale gore go phomotse mokodi e re mo ratang e re mo baballang ke seke ra fumane go se o na le monkonyane wane e re sa o rateng le ena a qetelela sa itsala e thusa gore thepa yotlhe e mokodi ya ka etsang ya tlholego e se ka a fetela materaseng ge betse re na le di-ring cushion foam ke ke di cushion tse nang le lesoba gare mone ga ngata o tla fumana gore dinaka di kopa gore batho ba nang le bothata ba mokokotlo ba reke tsona so ga a dutse godima yona monena e etsa gore a se ka kotlo bana a phamise tlhogo o bone sekhuba sena ga e ka se ya pelenyana tsela a phamisitse tlhogo tsela a tsebe o sebetsa gantle ge na le di-waterproof tsa bo mme le bontate tsane tse kereng di thusa gagologologo bontate mogolo kapo le bonkgono kapo le ga e se bonkgono batho ba nang le tswekere ba na le tshese e ngata ba sesa ga ngata le bontate cancer enana morago tena o shebala e file e kare e fashioneng ga ke tsene e le bothata ke bofeng so e a ba thusa le bona gore ga a tenne diphatlho tsena tsa rona sa ka gake tsena le waterproof le ga o soka tho go boima ga kae bothatso bo ka ba etsagala a petetseya bo seke ba tswela diphatlhong tsa gae fele ge betse re na le di pets tsa di tlhatswang ka go tsepetswang hanga ka le hanga go mmele bontle tere ntse re buletsa se hore di pets tsa na di teng ha re di sebeditseng ha re bolokeng tlholego ha re etseng gore re bolokeng di senteng ene tse re nang le tsona ba le ha o le wa di sebedisa wa direka ha o tlo direka hape hape ka mora le motse hlano so di teng le tsona di a tlhatswa di bolokelegile ha o bula e sebedisa o betse wa e khutisa mono le banana ba rona le di high school monana kae le batho botlhe ba phalelang bana dikolong le ditsong tsena tsa bana ba nang le bothata ba mofuta ofeng kapa ofeng ga batlese batle re tlo buisana e le gore re etse thuso ya boshelelela re na le di-walkara tsa bana diteng re na le di-walkara tsa batho ba bagolo re na le dintho tse bitswang rollator ke seka wheelchair empa e le gore yona ga ngata o tla fumana gore e sebediswa ke bonkgono le bontate mogolo ba se ba godile e ka ga bankanka le bona dimo le monana ba kgatholowa batho ba bagolo ba ntse ba tlhoka tlhabololo ntate e seke be e sale ge ba tsenye ka malapeng ba ntse ba tlhoka tlhabololo ga ile shopo mono le motheola le tsamaya le ena o ikgannela kolo ya ne e nagae o tsetse sepatse sa e ka mono ha ga tsetse wa dula go yona mono ha ha tsetsa go phumula mono mo ka tsubelo sa ya ke mo tsatsuang wa tsuba ha tsetsa mono no o a tsamaya o tsela pele ka leeto la hae ha o na o ntse gore go feta mona ntse mo tsitse ge ge ntse le yana le le tsahape hape la hore o tla fumana go na le batho ba ba tsoka di wheelchair tela e se ya nako yotlhe so di wheelchair re ya di dirisa le tsona ga ba fitlha shopo mane ne re tla ba tlhalosetsa gona re di dirisa jwang o ka enka ka letsatsi o ka enka ka beke o ka enka ka kgwedi e le go phethe lebaka la gago ga e o tlameo ya lenyalo la moradi ya gago fele ga o na ntho o tsamayng ka yona o katla wa tlanka go itshe letsatsi leno fela ya ba mokudi wa e kgotsisa ga a sa tlhoke gore ebe go thusela bophelo botlhe re ntse re le ka gore bofatsa bophelo ntete mothutse go motho mongwe le mongwe a ikutlwe a tlhomphega ke na gape le go na le interesting bed cranking ga batho ba le ba ba le dikotsi motlho mongwe ya koloi kapo acha bed cranking ena ya rona ke ntho e ntsweng ka ditshepenyana tse bobebe so ga o robetse mone o le mokodi o ikwela ka shiti kapo ka kobo e leng yone e le gore dikobo tsena sekebe tsa thetsa maqeba gobane ga dithetsa maqeba di utlwisa botlhoko ebile di etsa le dikokwanatlhoko gape-gape fele e direntse re bona letseba le sapole le ntse le petla fela gantsi jelo go seona dikokwanatlhoko gape re na le di-bed step ke tse one ntho se ona bed step gana ke tla re setulwana sa se swelelang le go theoa mokudi kapontete mogolo kapongkgono a ka e sebedisa ga e bethe ya ga ele ya itelele gagolo a swelele betheng a sa tlhoke thuso kapo bothata ba gona o felela jwang ke na le di-shower chair ka mane ne ka mo o tlapelwang ka teng batho ba nang le di-showerka bakodi ba bone nako moe le ka mo nka felela fitlhela mobe ya mono ya ba dibilela pompo ga ona bothata ba gore jelo o suta o kena ka bateng o suta o etsa jwa setulwana se teng a dule mono belebela mothusa ke na le backrest mesh ke mosangwana o a ke tsenya ke tsa jwang o etse ditse mori motho a ditseng betheng a kula kapo le ga o se mokudi e ba motlhomongwe o ntse etsa mosebetsi wa gago wa mosebetsi bonkile laptop ya gago o ka itshetlela ka yona monana gore o seke wa sebedisa mesamo ya ba o qeteletse o utlwisitse mokokotso botlhoko
1: ke na le dikao tsena nako ya ka ke apolese senantse ee se le gore fela re fana ka dinomoro gobane tlile se fedile
0: ee ke nagana jalo ka nnete ke kopa gore ke fane ka dinomoro bamamedi ba gabane nomoro eo ka e letsetsang ke 580-79-203 kapa
1: 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176 6306176
2: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM, empa ke a motho ka pa company e rekile le naneo.
3: PCFM. Your pulse, our beat.
1: Mamedi na go ke a le tshego, me re ba le ditebo hlakane ke mkwena. Metso tshele shumele metso mehlano. Ke yona yo re tlotla re ba le yena ka yona ka kwano ka gaso. E re ke molate he mamedi re tle ka nqena.
4: Bommelong tate, re a le amohela Letshego Radio Show ho PCFM la bohlano le leng le le leng ho tloha ka 7 ya hoseng. Adima tjhelete ka boikarabelo. Kena Facebook le LinkedIn o batle Letshego Lesotho hona jwale. Letshego, improving lives.
1: Ngwena.
5: Angwaneso mshengu.
1: Ho ya buang ho seng hona.
5: Ha monna tibona bo hae sale le tebele ka ba o ya jwa ngwaneso.
1: Ya hantle kgwedi o bone hore e ne na le bofubedu bono bong o bona hore ka re tle re fetse tjena ha o e share.
5: Ke la ka utlwa hore tsa madi pakeng tsa eng eng ha o thewa bo Afrika bo rakana o bua ka bo matlala. o thewa le tsona mtutse o re ke na haifeng ke ipa e bitswa nna ye
1: nipa
5: nipa mo o reng hwe tsa etse mehlolo ya le wa qetella ka kgwedi ngwaneso wa tsama e kgwedi eno ntate ke ya bobedi ho ya ka mongwa ha wa basotho e ya ntate e bitswa lwe eno e hudimo ba le baba mbara wa ba tawe ditibo ge segele lwetse jwa nge ntse gele phato ena ye o re leng ho yona ngwaneso e hudimo ena e bidi
1: e bona halang
5: e bona halang e bitswa lwetse e tsama hole letsena tsa letsa tsa thiwe he ka le manaka ya ya Gregory wena mtutsi e o le naka ka ka kenela bana ho ya ka le manaka ya Gregory o tla tseba hore re ka hara kgwedi e bitswa August
1: oh
5: e paka ba soto ke segele lohetse ngwaneso
1: o hlagile mkwe
5: ntate ke le ba wa utlwa
1: ha re gere utlwe he ka mona ka ha boletse go gona o go tshwagetseng ha o so di beile ka magethe tsena o hlatswitse le ntse ke a tseba ha o ntse ka
5: ya ha ho monate mo mabedi wa PCF em ka o tumedi sa hle mo sothe mo tle ka jeno ele la bohlano baking hey re ya mafelong a beke mo sothe mo tle meke mafelo a kgwedi a batlang a petisela ho batho ba bang ho bane ne ke sale ke mafelo a kgwedi empa hang ke a tseba hore hona le ba bangata ba tla tswa ka magalo petha maeto a fapakaneng ba bang ba tla hle ba tswa ka magalo ba ile ho phomotsa baratuwa ba bona ba o heke ke re mo sothe mo tle ke ba ileng ba lokisetsa nako ya karohano ya bona le baratuwa ba bona ka hore ba tle ba iphumanele fela mpatesheleng ya sekgele funeral plan yeo he mo sothe mo tle ditefo tsa yona kgwedi le kgwedi ke bua ka seabo mona o tla empa matshediso ona a ka fihla go dikete tse legolo tsa maloti jale he mo sothe mo tle bano ba tla mo ema ka pele go mabitla a ahlameng re sentse re re pepe empa re a tseba ha o le o bane o sa tsebe gore na o lokela go tswa ka legalo lefe go feleletsa moratiwa wa gago o lla gobane o latlhegetswe mme ke kere mo sothe mo tle go botlhokwa gore le wena o nke gato ka jeno o re atamele kwano letshego financial services o tlo pepa godima rona e le go lokisetsa dinako tseo tse thata go tloga fela ka 41 maloti e le seabo sa kgwedi le kgwedi matshediso a fitlha go 100,000 maloti le gona mono mo sothe mo tle o ka kenya baratiwa ba gago ba bangata ka moo o ka kgonang ka 56 maloti fela mo sothe mo tle o ka kenya baratiwa ba gago wa ba sireletsa wa lokisetsa nako tseo tse thata tsa masetladibedi ke kere ga o santse o tseba gore go na le letsatsi le o tla botswa gore jwale ntate motutse ga o le tse re tswa le kae itukise o tlo seka tlatla wa matha wa ya kwana wa ya kwana wa nna tla boletshego mona gore o tlo kadima tšhelete moratiwa wa gago nngwe peditharo itukise ka segele funeral plan e jalo he mo sothe mo tle nna ke ditibo tlhakane ke thewa ka monaka letshego financial services ka jeno e le la bohlano baking kwano PCFM dikonopontse go bedu hantatae tseba hem mo sothe mo tle gore lenana o lena le hlophisetswa gaso ntlogolo ya letshego financial services motsemogolo masero e re ke kgitla papatso ga re kgutla papatsong fela re wela go tsona ka jeno
6: hangata re a tshwenyega ke dipelaelo le mathata haholo ha gatello ya go tlhoka tšhelete e re imela senya hame letshego le teng go tshehetsa go bontsha tsela le go tataisa go fitlha bokamosong bo kganyang ka letshego ruri bophelo bo ya fetoga ha re nke pale ya dintle yoo pele a neng a imetswe ke mathata a ditšhelete empa ka jeno e le mongantlo ya mabonwa ka tshehetso ya letshego o ka fumana mokitlane go fihlela ho 700,000 maluti mme ditoro tsa gago tsa qala go phethagala ka mora dihora tse ka bang 24 fela ha o etsa kopo ka jeno e se taba ya go ba le ntlo fela tsetela bokamosong ba gago go aga motheo wa bophelo bo e sale o bo labalabela gore na ke go qala kgwebo kapa go phielela thuto e e phahameng letshego le tsamaya le wena leetong lena o emetseng etela www.letsgo.letshego.com go etsa kadimo ka jeno kapa letsetsa 2203-1017 go fumana thuso re baadimi ba tšhelete ba dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho hona le melawana le dipehelo. Letsego, improving lives.
4: O mametse Letsego Radio Show ho PCFM. Labohlano le le le le ho tloa 7 ya hoseng. Arima tshele tsa ka boikarabelo. Ntse

0: OK Furniture e utlisetsa Big Red Sale. Potlakela lebenkele ka jeno o boloke ho tshepa ya ka tlo le dihlahiswa tsa motlakase. Fumana sehatsetsi sa KIC 170 liter top freezer fridge ka 3999, boloka 500. Kapa disofa tsa 2 division Tracy Corner Chase and Console ka 7499, boloka 1500. Sefetwe ke OK Furniture's Big Red Sale. Dihlahiswa di fumana hala le ka mokitlane ho fihlela ka la 13 Lwetse 2026. Ha tshepa e sa fumane tlasa dipehelo le ditekanyetso.
1: Mamedi re re le bohe thabelang tau ka ditaba tsena tseo a qetang hore ba lla tsona tsa metsotso e mashome a mararo ka metsotso e re shomile metsotso mehlano ka mora hora ya bosupa. Ha o le tjena fela mo mamedi re nke ke o fe monyetla wa hore o hlahise maikutlo hore ma ditaba tseo re o fileng tsona ho seng hona. Re tla sheba he mo mamedi diphuputso mona moo re ileng ka supa hore bafuputsi le ba supa taba ya hore ha ga ditaba tse ding ke hore ka lona letsatsi lona lena ha kgwedi ena ya phato ena le matsatsi a 20 a metso e robedi ha o sheba hodimo he mo mamedi kgwedi e ila phepa ka mohe ho leng ka teng sena se bolela hore e bofubedu mme taba ena he mo mamedi ile ya etsahala go tloha dihoreng tsane tsa boboraro ho fihlella metsotso e 30 ka mora hora ya botshelela jwale mo mamedi taba e o e bone mme o e bone jwang ke eng se o ithutileng sona le seo o setsebang wena mabapi le ditaba tsena ke la ka supa gore hemo mamedi bafuputse ditaba tsena ba di lepile le pele di ka tsa hetsagala mme tsa fitlha tsa etsagala ka sona sebopeo seno 2121995 kapa plus 2665995 o tla kena le ho ditaba tsena tsa matšhaba tse ntse di etsagala naheng ya Aforika Borwa lefatsheng ka bophara tseo re o fileng tsona mo mamedi ho seng hona 2121995 kapa plus 2665995 ke tsona dinomoro tseo ka kenang o hlahisa maikutlo a hao ho tsona tsena athe ka mona ka WhatsApp o sebedise 62009956 e tlere hemo wa medi ha re rekisa mona o bo so ile wa ka wa hlahisa maikutlo a hao. Ke bona molaetsa fela o reng kgwedi e lekekana e lekekema ke ka mogo ena a e hlalosang ka teng gore kgwedi e lekekema 2121995 kapa plus 2665995 o tla kena ho tsona tsena tse amanang le tsa matšhaba e momamedi re shebile naheng ena ya Aforika Borwa o le moo ditaba tse ho bonagalang di le teng he momamedi ke dikgetho tsena tsa makgotla a metse naheng ya Aforika Borwa boetse gape ke ditaba tsena tse ntse di etsagala ka mona ka Madlanga Commission. Komishini ena ya Madlanga he momamedi e ntse e shebana le ditaba tsa tshusumetso ya sepolotiki botlokotsebe bobodu le bomenemene jwale ho utulla ditaba tsena moo jwale ho ntseng ho bewa batho momamedi jwale ba botswa dipotso ba di araba ke tse ding tsa ditaba jwale tse ntseng di etsagala ka naheng ena ya Aforika Borwa. Athini phale he momamedi wa bohlokomela hore ehlile sekgohola sena se bonagalang jwale se etsahetse mona ho hohola se retse majweleng jwale a ya dinokaneng a qetellang jwale a se a etsa hore batho ba bangata ba bonagale jwale ba ameha ba bang ba bona ba nyametse ba bang ba hlokahetse ke ditaba tse ntse di etsagala mme ditaba tsena he momamedi ha di ame baahi baneng phale fela di ama le setšhaba se sa dinaga tse ding tse batlang di fapakane godima ditaba tsena go feta mona he momamedi ditaba e nngwe ke ena ya moporesidente wa Botswana Advocate Duma Boko ka mohe go leng ka teng Boko he momamedi seo a setlhileng a ileng a se tshepisa setšhaba ke gore o tla hira kapa o tla hlahisa mesebetsi e ka bang dikete tse legolo mme ga jwale o bua ka taba yona eno ya gore go na le mathata a manang le moruo a bonagalang a tobile naga ya Botswana mme e lokela gore e tsetele gagolo tabeng ya tlhagiso ya di-diamond jalo ka ga e le tsona ditlhodilweng tseo naga ya Botswana e tlileng e ipabolang ka tsona jwale momamedi seo re kampang ga sesheba gona ditabeng tsona tsena tsa Botswana ke gore na Advocate Duma Boko ka mo heo leng ka teng o dilemo tsena tseo a seng a bile le tsona a le pusong menya boketso tsela eo a tsamayang ka yona lebelo leo a tsamayang ka lona e tla re naga e ya Botswana e boela e fitlha dikgethong o tla ba sa a le ha kae ke mongwa batho ba o hemo mamedi ba hlileng ba entseng philosophy tsena tsa boeta pele philosophy tsena tsa molao ha bua hangata o khouta molao ha bua hangata o khouta hore na o ne a bala bukenye feng ke mongwa batho ba balang haholo advocate Duma Boko ka mo ho le gating ile mo president wa naha ya Botswana go na jwale mo mamedi ha re shebile tsela e wa etsang dintho ka yona e tla re re fihla ka pana ya Botswana e fihla dikgethong o tla ba sa a ntse di feng mo mamedi re tla ga di sheba re ha ke rentse re hatela pele he mo mamedi ha ba tla hlaisa maikutlo teng o kene fela o hlaise maikutlo me re tota re rekisa metsotso e mashome mararo ka mora hora ya bo supa mona 2121 9956 ka pa plus 2665 9956 ke tsona nngwe mo go tseo mo mamedi o ka kenang ho tsona wa hlaisa maikutlo a hao ho tsona tsena ke mpa fela ke re he mo mamedi ha ke ntse ke tshwara lo fela hopola hore mokete ke o moholo wa PCFM vintage mo kete ona kwa selemo le selemo o etsa hala maserumol ba one mo mamedi re apara diaparo tsa gale re nka dithepa tsa gale ha ebe o na le typewriter-a ha ebe o na le metšhini ya gale o tseba disebediswa tse ne di le teng bo aene yane ya ntshele ha ebe wa e tseba o tla o etshwere ke tleletsane tsa metlheng ya gale tse monage mo mamedi kapa diprima tse mona e mona e ne e futhelwa e mona e pompuwa mona jale ge ke re ithuta ditaba tsona tseno mme o tla gopola gore he mo mamedi ke mokete o jale o natefisang batho ba batlang ba le mmalwa ba bangata gagolo jale le wena mo mamedi se ka salela morago taba ya botlhokwa ko goo reke tekete o thotse beo ba karolo ya leeto lena re bile mono maserumo wa le maobane he mo mamedi ke bone basotho ba tlile ba sentse ba thabetse PCFM ba ne ba thabile ba natefitswe basotho ba one mono maseru mme mokete o se o tlaleile mo mamedi jale go sane teng go tla dubega go tla dubega mamedi re a thekisong ke tlo sentse ke na le kwakwa ka kwano ka gasong kwakwa dipompong tse mo tse o thweng ke bo mmapule wa ditheo dipompong tse mo tse o thweng ke bo mmapule wa ditheo
2: kannete ke monyanyana ke ditse
1: bo di-toflugs ere ke o dumedisa kwakwa he go seng gona ere ge mmamedi ha a se a le teng tsena kwakwa ke molate fela ka dintho tsa gae kwakwa jale kgetlhegetse bo re go otle gantle le yena ka mona ka ga bo liberty life mme re a rekisa metsotso e re e šome le metso e metlhano e tla re ka morago mono mo mamedi re gatele pele re tswele pele ka ditaba tse dingwe tseo ge o tshwaretseng tsona liberty life mmogo le wena re mo mamedi re ke re kene le monageng
3: bophelo bo ka omakatsa go tloga ka thabo ya go ba motswadi le go shebelela ngwana wa gago a gola a phela ditoro tsa gae empa go ntse go le jalo kgato e nngwe le e nngwe ya bophelo e na le diqholotso le ditlhoko tsa yona ke ka gao re le liberty life re le mmogo le wena go tsamaya leeto lena la bophelo mme re o tataisa go bona gore o sireletsegile mmogo le ba lelapa la gago go ba re a tseba gore lefa leo o le agileng ka lerato le lokela go ba phelela ruri liberty life mmogo le wena
1: mamedi jalo ka ga ke tlhalositse mmogo le wena sentse ke na le kwakwa ka kwano ka gasong mamedi taba ya botlhokwa ke yona eno ya gore jale re ebile re mafelong a kgwedi moo ga e le mafelo a kgwedi tsena o tla fumana gore batho ba gogola sotlhe ka gaga dibanka ka mona kwakwa jale o sitwa gore a sielele liberty gore jale e tlebese eng ka moo eng kang gona teng yona tšhelete eno yeo a ka e siang ke o e ka reng le ha a se a sheba a fumana gore ga tseba ga tsebe gona o e ntseng ka yona fela ga a tseba gore bonyane ebile ka go liberty life go na le ntho e wantseng a eetsa re bua ka taba ena ya bana gona bele tsena ga re sheba bana ba thuto e phagameng o tla fumana gore ke nako eo ba qalang ba bangwe ba bona selemo sa dithuto sa bona sa pele a thiba ba ngwe le bona ba ha ba go gele ba tle ba ngwala ditlhatlhobo ditlhatlhobo le tsona di ya lokisetswa kwa kwa o tla me o reke di buka o reke di pene o reke di calculator o reke nthotse tla etsa gore mosebetsi o be bobebe ke sena se o ke ke taung se ba pa mona se supa fela taba e bobebe gore mmoho le wena eh ha hola o shebile ngwana ntsa thututu
4: e tsamaya le mmamedi go tla ka tharollo ya bophelo eh bua ka taba bohlokwa ha o bua ka bana dithuto tse lefellwang dingata di papane e ka ba ba boemo bona bono bo boholo ba university a ke go bona na je ba nentse ba tseng go lana ka mola eh a se taba tse go tla tang gona a tle ha o le motswadi o la tla itukisa wa la hlela totally perfect eh totally perfect la re a pele thutwa ngwana e bohlokwa haholo ndate mutitsi ka nnete ha o sheba gona mafelo a beke a male ya bao ba bang le ha ga beke mo o ntse o fela twa hana o sebedisa e kae e feta le yona thutli pa e
1: le nako fela e ha re tla tabeng ya thuto e bohlokwa kore ke bua ka nako tsena gobane ke re le nako ya go lefa le yona e bohlokwa e yana
4: o buile taba eno o ke utlwile mme e tle ke yona e o dulang re eletsa mmamedi go hela e tsa o shebe o gopole go na le boikarabelo o gopole go na le seatlholo sena seo o na le sona le Liberty Live Lesotho yale e tle mosebetsi wa go gopotsa bamamedi ba rona gagololo baji ba ditlhagiswa tsa Liberty Live Lesotho gore ga e qala e atamela tsena mafelo a kgwedi a gopole boikarabelo ba gae a gopole go kamane ka moo re tsegulang ka teng go mo thusa bophelong mona a nonosie mme go na le batho ba lefang kapa ba lefswang ka dikgwedi ka matsatsi a fapaneng kgwedi mo go na le batho bano ba lefswang ka la 20 ake mme bona e ba re ba gulela ka la 21 ake jalo se ntse o tseba gore a ke na le go itse tlame go bona Liberty Live Lesotho ha o sile ka mono o sile gore le ga gare ga re nyarela ga ba re fumana selo ke alang pakeng tsa rona le wena ga bo ntse taba tsa bohloko e se ka go bana go thwe o hulelwa Liberty Live Lesotho magolo a mabedi ya ba so itse le magolo a mabedi fa le wa yena e tla ba le ditjeo tsane tsimola tsari kha eh yale o etse bonnete ba go sia yeo le hong ho ya yana ka nqana ho tla sireletsa ho Liberty Live Lesotho ha itse rula e be itse rula ho le kaneng a ke itle se ka senya ditaba tsa ho ka nqa me ke ne ke re bana ba la mashume a mabedi re ba bona ka la mashume a mabedi a motsomo re na le ba mashume a mabedi a metso mehlano di 25 a ke me ba bona ha re ba bona ka ka di 26 sa ile a mo ka bona ho setse bala mashuma mararo ka bala mashuma mararo a motsomo 30th ka ba di 31st tsa kgwedi ena ba la ka tafitla re kena he ka la 1 ba le mmamedi a se ka ba re motsomeditse ga be re etsa fela se hopotso go hopotsa mmamedi o hela hlokomela o hopole hore re tla go etela re le Liberty Live Lesotho jalo ka re o dula go etela mafelo a kgwedi le kgwedi taba eno e bohlokwa gobane jale ga dintho tsa gao se di o senyegetse ka nqane o qalaqalong o ditshwara tlhong wa bona eno e nngwe gape tutse ke ena ya go nna o ntse ore ke tla ke tla ga o lokela go etsa kgwedi ena wa re a ena taba ke tla e bona kgweding e tlang mabaka ke nnete a teng fela ga se gangata ntho di dulang di tsamaile ka mokgwa o motho o ratang ka teng mabaka a tlha dipakeng mo jale e be kgwedi ya bobedi o fumane gore jale e ya qala ya o imela wa tseba motho wa ba le o fitlha kgweding ya borago mamedi wa ka gabane e dite sebete fela o ijetse fela ga ke dumelelane Liberty Live Lesotho gore re tla sebetsa ka tsela ena jale ga re etseng bonnete ba gore lona ba hlang festereng ka la mashome a mabedi le atamela letsa bonnete ba gore ka la mashoma bidia motsomong 21st re teng ga hla ba di 25 26 le gona re hakena ga le liberty bana ba ka tla go di ka la mashoma mararo ka pala mashoma mararo a motsomong eh re teng ke bona ontsong subono ke ga
1: eh ha ke tsebo gona ke
4: tikega
1: ba ke manga ke
4: ne mela motho kidite
1: eh ke kwa ka gote o teng ka nna
5: na tsa utlwa hala ka re
4: eh o o mana o Carlos
5: papa le tuts ana ya kutwa
4: dadi
5: e ke go pa ke tle ke dumedise ba mamedi ho se mo ba leng teng le ditswala ka ke diteboho ga malefane ke sebetsa company e kgolo ya Liberty Life Lesotho
4: boy e kgolo
1: dite
5: tut
1: o no so sa utlwa hale kwa kwa ne ke bona ka gona le taba eno ho hloka go e bua bele ne re sa ukwane o teng ja mong ka hona
4: o ga dite
5: kwa kwa
4: ah ke ne ke ka taho potsa ba mamedi hore re na le buikagano le lobane bo pa ke ntsa gona le bona ba hore re ba hopotsa gona rona re le Liberty Life Lesotho genyagela neng ka mane ba nna go ena ke yana ya kgwedi ya mafelo a kgwedi eo e le buikarabelo ba rona hore ne re hopotsa mamedi hore a hopole boikarabelo ba hae badia botsa hae le Liberty Life Lesotho ke ne ke se ke batla ke di mentse ntate ya gola ntlha ene ke gata go tlhoka kena yona ke ne ke le ka bua hanyenyane ka thuto ya ngwana le yona ke ne ke le ka ithetsa ha ke tsebe na o no go tlelang ka jeno ha ba re se re ka bua ka di kaiso tsa ntsa rona tse tharo tsa mpatisheleng ya Liberty Life Lesotho go tshwaretseng
5: ke ke le bo kwa kwa a khona taba ya bohlokwa e so o buile ka yona ke khopotso ya ho re moji wa rona wa Liberty Life Lesotho na go tsia mafelo a kgwedi re tlhatlhobe hore na e fela ke finyelle ditse seabo ka hare ho dimpatisheleng tsena tse o renang le tsona o bane tsietsi ya lefu tapo hona hore na ntate modimo o tlanka rona kapo ba be o rereng ba boikarabelong ba rona neng ga se taba eo rereng re a tseba mme go bona gore taba e jalo re a e fenya ga tsietsi se e le teng ke go bona gore policy tsa rona ke nakong gobane sepheo se segolo se entseng gore re nke dimpatisheleng ke go bona gore nako ya tsietsi re be re tseba gore le be o re tlalela teng ga ntse re itukisa emotionally mme kwa kwa ge ntse re gopotsa bamamedi gore ka gare go dipatisheleng tsa rona ka mona mekgwa e fapane ya gore re lefe diabo mme re na le mane mo re reng re ka sebedisa di-mobile money e leng mpesa le EcoCash mme mpesa ka pelenyana fela kwa kwa ke mane mo re reng *200#. Mme re tlebe se ntse re fumana tataiso go tlwa moo mme wa EcoCash re re *199#. Mme re tle re gopole gore ka bobedi go na le boemong boo re tlameng gore re bone gore re kenya reference mme ga ngata re re reference kwa kwa le mmamedi le tutse re kenya policy number ya rona mme re e kenya ka nepo mme lebaka la gore re e kenye ka nepo ke go bona gore Liberty Life Lesotho e tla potlakisa go bona gore e disa tšhelete e re policy numbeng ya gago mme re na le bane bo so hlalositse kwa kwa mo re reng re ka sebetsa ka debit order e le mane mo re reng re hula accounting ya banka ya kgetho ya moji mme ga ngata di-date tse re sebetsang ka tsona kwa kwa le mmamedi ke di-1 ke di-21 le di-26 mme sine re sentse re ya di-1eng mafelong ana a kgwedi maqalong a kgwedi ya September mme re sentse re ipiletsa basotho gotlhe gore ga re bone gore re sia tšhelete eo Liberty Life Lesotho ga e fitlha e tla hula mme re seke ra sia tšhelete eo re reng Liberty Life Lesotho tlo hula 177 re gopole gore re tlameya gore re kenyeletse le yane ya di-bank charge nako ye o re reng Liberty Life le Sotho tla hula me rena le mogwane wa stop order ye o re reng re hula mo hloding o re reng hangata bona o ba bonolo le ke yana me khaya ho le fanne pa kwa khetse go potse ba mamedi hore rena le di impartition tse tharo ele ntse po funeral plan go thatso funeral plan le moholwane wa tsona from po funeral plan me ba Sotho ba bang ka sentse gena le tshebetso le bona ka kgetho ya bona go latela lekeno la lona go dima dimpatisheleng tseno tse ke di lokodisitseng mme re sentse re itiletsa go ba bang gore selekane sena seo re nang le sona le ba bang ba Basotho he se monate kwakwa gobane ka two clipper 200 malodi fela a budget ya gago yo nkela setlhaiswa se se tla go kgotsofatsa se tla kgotsofatsa le tlhoko ya gago
4: ebile re ntse re re wena e o ka bang o kwana metseng e pele ha ba bona le botata o hema ka leqeba ha o tsebe na o ka etsang atamela atamela Liberty Life le Sotho re tlo o eletsa re shebisane ho rena re tswela pele bua hoa
5: ho jalo kwa kwa ne mo Sotho a utlwa hela ke hloka ho fetola mawa
4: tula mawa mamedi ha so senya yale ha ile mafelo a beke tjena e ba o tla hla he I am a Kwimane Moshana ke rata ha bitswa ke Carlos o re na o ya jwang wena motho motle motho motsha mafelong a beke o sa itshireletsa o ya jwang mafelong a beke o sa itshireletsa mamedi atamela atamela dite
5: papa
4: le mane mo sa itlotla re lelekisa he batho ba batho batho ba batle batho ba batsha ba di bakeng tsa dilemo tse 25 le tse 35 gobane re batla go tlosa kelello yane ya gore high speed insurance ke taba tsa batho ba golo ba le hona tsela kwa ba qalang go bona hantle he gore insurance is the way to go ha hona ka nkengwe ke bona ba seng e le batho ba baholo mme he re tlega ba tlhoka Liberty Life le Sotho e tla dula e potoloa le naga ena isa ntwa bathong ga santse re tlo tla re potoloa le naga ena go tla senyega kamane ke a tseba re tlabe re lo fihla ka meleleng ke ile ka ba qothing ga lebeleleng gotlhe Basotho ba eso e re keng ke monyetla ona ke re ba sa utlwang ba e ka bang ba batla go fumana ditlhakisetso re tshwareng nomorong ya rona dihoreng tsotlhe tsa mosebetsi e leng nomorong ya
1: 22 12 12 719 719 22 22 12 719 719
4: Mamedi, I'm going to go to the house. I'm going to go to the PCFM. Dudes, I'm going to go to the house. Fellow and a big house. I'm going
1: Bawan.
4: Go to the house.
1: How to Mona Fella? How in Tiaga Mau Taga Mu Fella? We badly Busson to Erek. Did they? Did they?
5: Ba
1: le bo aga le ba tutu. Mamedi ya fela ga tle re dikelele mona fela he re tswela pele re kena ka ha bo LNIG mpapile ho mo re re tswela mo.
6: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se se a le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile le naneo.
7: PCFM your pulse our beat.
1: Mamedi re he ha ho le tsena fela he re tswela pele ka mona ka LNIG ke na le nda di ring ke na le nda di mahauka kwano ka gaso re he mamedi ha ho le tsena ke tle ke qale le bona tsena ka hore ke tle ka nthoki ena le kurulo ke le

0: Mamedi yolo ka ke hlalositse sense ke na lenda de bereng ka kwano ka gaso mo Hollanda de mahao. Bonda de kele amohela lona lo dumedi tsa o semona ka Helena IG.
1: Ke le bo anda te motutsi me ke dumedi ba mamedi ba hao ka fela ba PCFM. A ke tsa makile monza tsinena. Ntsa njutsa ga ke ngwana sekolo so tsatsilena ke tla mo bitsa ka lebitso la Bra Q. How are you Bra Q?
2: Ndadi motutsi ha go di medise ba mamedi moholwane ge tlwele mo kana slala ha nge tsa ngwana sekolo wa leqhego
0: o go qatsuwe
2: o go qatsuwe ndate ya ndate a tsa tsho na ke bona ngwana so ke la bohlano ha ba o ngodisa mbana slala
1: ndate
2: nge tele pele yo ba mogena ndate
1: ka nete ka o bana sentse go bua ka taba tsa sekolo ka tseba ge ga o finyane sentse go tlo lefella di school fees ba cha bobedi ka se tlhaiso sa ntsa gona sa investment se re se bitsang ka gore ke educator mme ke kopa tsa tsena tle re qoqhanyane go hopotsa ba mamedi gore na ha re bua ka educator ya LNIG go latena re bua ka eng
2: ke ya le bua mokwena ha se lore matsatsi a tla ngwana ngwana eso go tloa ka letsatsi la pele la kgwedi re tloe qala fela basotho ba ile banka qeto ene paetseng ka bokamoso ba bana ba bona ba tlo qala gore ba fumane ditšhelete tsa bona e le tsa mokgatlhelo wa go qetela wa selemo sena sa 2026 mme re tlakile re tlameha gore ke teke le bona ndate motutsi one ga e ba bona ba ile banka qeto ene paetseng mme ba sentse ba imona monwana ka gore ebe ba sentse ba amoela ditšhelete go ne paetseng ke gore fela na ke hlahlela ba song ke qeto ene paetseng jwa mme ba ke ipe ba tsiba ho nka qeto ene paetseng ba sa tsebe molemo le monate le mofuthu wa sehlaiswa sena sa letsete la thuto le o mogela sala a qeta ho bua ka lona policy ena ndate motutsi le ba mamedi ba hao ke mo re reng wena o le motswadi kapa mohodisi wa ngwana o nke qeto ya hore hanyane ka hanyane o qale ho motsetella ha fela a soka ba dilemo tse le shume le metse e mmedi ke tla hlalosa na ho ba neng dilemo tse le shume le metse e mmedi le mo 80 o qale ho motsetella ho tloa ha qeta ho fihla lefatsheng kwano kapa ho fihlela a le dilemo di le shume le metse e mmedi le sotho mona ho thwe ke qale ho patela di school fees tse tlamang ha ngwana a le high school kapa secondary mme ho latela molao wa thuto wa Lesotho mona ha eba ngwana o qala sekolo sa ho ithuta e seng preschool moo a qalang dithuto tsa hae ka botlalo a le dilemo di tsheletseng ho hlakile hore o tla qeta sehlopha sa hae sa ho qetela sa primary ha le dilemo di leshome le metso e mmedi 12 January ya selemo seo a bang dilemo di leshome le metso e meraro 13 ke selemo seo re lebeletseng hore ngwana ya jwalo a ba qala dithuto tsa hae tsa secondary le high school mme ke nako yane eo jwale bomogena selala le LNIG Holland Life ba kenang hona teng ba reng ke nako ya hore jwale wena o le motswadi kapa mohodisi wa ngwana re o fe tšhelete kgwedi tse ding le tse ding tse nne go tloa ka January ke tla ofa tšhelete ya January, February, March, April ka letsatsi la pele la May re boetse re ofa tšhelete gape-gape tšhelete ena go hlake e kena accounting kapa polokelong ya ga wena o le monga policy ya e tseditseng ngwana bokamoso bona ba letsedi mme tšhelete ena e tla kena ka January, e kene ka May, e kene ka September ke ka gona ke reng re tlo keteka gore ba ile ba nka qeto ene paetseng beke ene tlang ba qala gore ba fumane motšhelete ya mokgatlholo wa go qetela wa 2026 ba se ba tla emela January beke ya pele fela January ge ba le ya gore ba se ka nna ba kolota di-school fees ndate motutsi ge tla boela ge ba fa gape-gape ga ngwana enwa re se re qadile go mofa tšhelete ena go tloa ga lemo di 13 ge se re tla fana ka yona ka dikgwedi tseno tse ke di tolokileng go tloa mono go fitlhela a le dilemo di 18 ha o ka phamisa menwana o tla bona gore ke dilemo tse tsheletseng ka ofela go tloa 13 go ya go 18 ge ntse re fana ka tšhelete e kena accounteng ka nako ngwe ba rena gobaneng ga re sa patele sekolo mogela selala jele rona re le LNIG Holland Life ga re tsebe go na ngwana o sekolong go kae mo no maleng sekolong teng o tlhoka tšhelete la e fiwang principal tuition fee o tlhoka uniformo o tlhoka dibuka o tlhoka dijo morao tsena transporti se lengwe le tseo tse odimo gagolo go bona ngwana o finyelela sekolong ka ntle o dintho tseno tse bonagalang e le tsa mantlha tse rutang ngwana bana ba morao tsena ka baka la gatelelo ya methaka peer pressure ba se ba na le ditlhobo tse dintse ngata gagolo tseo motswadi a tlamehang go bona gore o a di disa e le gore a nnatifisetse mothonyaneno wa rona go kena sekolo baneng o tla pasa sekolong fela ga a nnatifetswe ko go kena sekolo mme maemo a mo dumelela friendly learning environment ke yone ntho e ka batlang tšhelete ena e thuse ngwana gore e mo pepe ka yona ke ka gona tšhelete ena ndate re e fa ngwena o le motswadi kapa mogodisi gobane o tseba tsena ka ofela ga tsona ke ke tsum tsala tsala ke re bana ba mihleng ena ha qala a qala high school education ya ha ka nnete sa hloka le di phone tsena tsa mogao ga o tsena ka pa di laptop ka pa ding ho baneng ditaba bo holo di sedi le marangang ha ke mme le marichera a se a fana ka tsona ka tsela yolo ka yono ke tsela yeo policy ena rona e sebetsang ka teng o tswe yebe mona ndate ho rena jwale e le ha o le fa bokae ka mehla ke ke re mane Elena ji holiday life ke aha se a bo sa ha o le wena o le motsetedi go ba re batla o itekanye misikaro go re nthwena etle o lekane o tlotse bo gore o ipepe go fikela ile o tswalla molemo monate wa letsetilena selala ke gore ha o le wa qala ngwana sa le monyane ha ntse a thuthua hola o bile o na le monyetla wa homoi e ke letsa letsetileno ile go kana kwa na school fees ha ba ka kota ga o nzo fumana ke ditsepeni o enyolle o isa o dikete tse hlano o enyolle o fikela mohlomi ka fikela go dikete tse le shume kota ga ye nngwe le ye nngwe nakong yeo ngwana a qadileng high school mogena selala
1: ka nnete ntate mmagago taba tsena di monate sentse ke plana ntate motutse ga ba ka ntumela ke bua segoanyane fela go na le mme mong a tummeng o thweng ke mme Oprah Winfrey a re education is the key to unlocking the world a passport to freedom mme re le LNIG holate re le fa monyetla wa re let's unlock the future let's give your children the education to unlock their future. Dadamao, kane di tabatena tso di buleng di monate ne mo mamedi ha ba di tabatena batla go ipalla tsona go kopa go tshakela website ya rona go www.lnighollard.co.ls kapo o kopane le sales agent ya how di sales agent di teng na ga ka bophara yena ya Lesotho kapa o SMS lentswe qatso go 32100 go hopotse mo mamedi gore le SMS eno no ke SMS ya mahala ha hona le tholo o tla le lefella go gwena fela o nke fono hao o SMS lentswe qatso go 32100 getletsa bonnete ba gore rona re le LNIG holate go tshwara ka mahala o qatswe le rona o qatswise ngwana hao ka educator policy ya rona ya LNIG holland life ka nnete ntate motho ditaba tsa rona ka jeno di fella mona ntate
0: ke le bula ha holo ntate bereng mamedi o ne ana le ntate mahao medi taba tsa bohlokwa ke tsane tsa go qatsuwa sena se bolela go le wena he mamedi o lokela go o qatsuwa he mamedi ha ke ba lokolla ka kwano fetlegetswe le mona fela ge dikelele
3: e re o ithwaballetse ha monate o lo ga o ja bo di seafood o nwa bo monana mbona le di label o botsa swa ke motho a ntse tsitsela ka mona e ra ha motsitsinya o mmotsa gore na ke a ba o jwetsa go loga ntate wa hayantsa go hatsetse na hana
4: karabelo funeral policy tsietsi e ga tla hohle empa ha o itshireleditse ka karabelo funeral cover o ka ba kena hohle o potolohile lefu le ha le ka hlaya o le hole le hae ba o lata hohle ka haruna tsa sadak
3: He ya ska nthusa he jo bolo. Kgweding e fitileng e la ba ha ke qeta ho lefa di yabo le ho reka grocery. Ya ba ha ke sallwe le haile. Ke re le ya ho reka le haile pompo. E ne le insurance for nna le mongapelo. Batswadi ba haile baka le ga gadi ka nqena. But ever since ke qalella ho sebetsa ka Jobolo funeral and income benefit ya LNIG Holland. Dipoko thotsa ka di imolwile. Senka khona ho gala di franta le lenna.
4: Jobolo funeral and benefit. Ka Jobolo funeral and incomes benefit. O ka sireletsa wena le ba lapa la hao ba ka fihlelang 24,50,000 funeral cover for wena le moratuwa wa hao. Le 200,000 life cover hore batho ba hao ba sale ba hlokomelehile ha o se o ba siile.
5: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM, empa ke a motho ka pa company e rekile lenaneo.
6: PCFM. Your pulse, our beat.

PC FM 92.8 ho isa 104.3 MHz go wa maloko dumedise hohle mo tsong o mametse o le hona teng. O tswile jwang sa tsela ha o le qala jwang?

0: e ba e mong ya tisang phetogo ya o ntlafatsa dipapadi ka rona ya Lesotho, e ba e mong a tisang phetogo maphelong a gago. Ee,
1: ntate Malepane, ntho di ngata ebile ke a tseba tsatsi lena tlabelele kaekae pele re kena go yona. Motho ya kenelang kapa bapalang e ka ba wa network engwe lengwe kapa tšhelekgatha di-network?
0: A re kgethe di-network.
1: Okay.
0: A re kgethe nku ka pele. Network tsena tse re nang le tsona le Sotho mona, ga o otlile fela *320 go gona o ka go yane e kgubedu gona e kgubedu e nang le boputswa kapa bokgubedu e nang le bosweu econet or Vodacom, o thelela fela mme ntho engwe le nngwe ya gago ya tsamaya.
1: *320#. Mamele ke a tlhapela wena telefone wa gago se ntse o kenela ona jalo se ka go bosane.
0: Jwale ga o qeta mono, ga o se o tshwere fodo tse e kang tsena tse smart tsena e na e kang e ke e bonang o e tshwere ene ya semanje-manje, o tla fihla o kena mane Play Store mane o download app ya Lesotho Sports Rafu.
1: Okay.
0: Ya o qala e o fa fela le yona e tlebe sentse e o amoela ka tlatse pedi. Jwale o tseba go etsa ntho tsa gago se o tumeng ka tsona, o ipeya monyetlong wa gore jwale o gape matsebetsebe ana a maloti e re tla dulang tse goneletsa ona la botlhano le leng le le leng. Tsatsing lona le nana motshero wa mantsiboa ge tlebegele maseru mmo le mane. Jwale ge thakgola taba tsa gona o tloa ka gore ya bone go ya go ya botshelela. Jwale a ko atamele ga e ba o le gaufinyane o tlo iponela ka matlho gobane sena se re o fang sona a se ntho e gegeng ke maikapelo ka potwang ehletlebe ge bokane mono jwale go fa gona ge tlo tla ge sebetsa ditaba tsa rona ka tsela mofuta ofeng. Mme ga o bile o santse o qadile jwale ka ga o se o qadile ke bone o se o kene stime ma ga ke batle go tlonno o go wa gotlelela e phete gape-gape o nono tswele pele ka moga dikgwedi tse tharo go tloa tsatsing lona len e tla ra reetsa draw e nngwe ya rona e fapane le ene tlebeng tse ge e tsala botlhano le le le leng ge tlebe ge beile koloi e ntšha tšha tšha tšha tšha tšha wa gao ko o tabola plastiki o kena ka mono go nkga tshurudu yane magoo a
1: utlwisisee
0: jale ke ne ke re o seka ba re nako e gegeng koloi ke ena o bo go kona o tla qala o tlo qalelele gona lwale o tlwelela o kopa di-lift koloing tsa batho. Ke ne ke tsholwalo gobane jale a re batle motho o bona santse a e boa a ba santse a qetelela a re ka nnete go tlwa ke di-sunburn-a ga re di batle tseno gobane jale tlo bo sena le yona ka nako e nngwe motlhomong ya sunscreen. Ee, a tamela o tsamaye le Lesotho Sports Raffle e tla o tataisa, e tla fetola maphelo a gago, e tla fetola maphelo a botlhe ka o fela gobane ka mora gore ge bokelele tšhelete ena le go tlaisa mesebetsi ge tlotla ge e tlaisa bakeng sa bana bana ba rona ba Basotho go jale ba kene ba sebeletsa megatlo ene ya rona mme ba tla ba mono letsatsi le letsatsi gobane jale ntho e re e tlhokometseng ke gore megatlo ena ya rona e ntse e tsamaiswa ke batho ba ithaopang jale ka ga le nna komisi mono ke ntse ke ithaopa ka nanagana go ka nnete ka nnaba ke tshwara peinyana itseng ke bitsong la gobane ke na le lerato la dipapadi ke batla go bona Lesotho le lona le fetela pele mme ba se ba kentse letsoa gagolo banna le basadi bana ba ntseng ba ithaopa ba tsamaisa dipapadi ge batla go jale ge ke re tlotla ge ba imolola go be le go gongwe o ba kgatlhametsang gore jale dintho di ba nolofalele ba tseba go tsamaisa ditaba tsa megatlo ya bona ka mokgwa o nepagetseng go na le motlhanka ya sebetsanang le ditaba tsa mesebetsi ya mogatlo eno kapa association eno letsatsi le letsatsi. Ee, e le gore le nako eo bang ba kgethetse gore ba tsamaisa mogatlho ka nako ga e fela o se ka fumana bela sa tsamaya ka ditokomane gobane jale gona bale tsena ba bangwe ba kona ka nnete ba ntse ba tsamaisa megatlho ka diputing tsa dikoloi a se ntho e re e batlang eno jale ge batla go jale ge ke re practice ntho tse e nepagetseng gobane jale ge batla go ba more professional e le gore le wena ga go o bitsa gere ge batla PC o ko tlo tla o investa setlhopheng sena sa rona kapa o tlo tla investa mogatlhong ona wa rona o botse ba go tla ka letswalo le kgotsitseng o tseba gore ntho engwe le nngwe e tlakile go na le ponaletso ditabeng go na di tsamaiswa ka tsela mofuta o fele.
1: So taba tsena di ngata di monate fela nako ga e sa letlhakoreng la rona ga re gopotsane bamamedi ba kenela jwang tsatsi lena le kopana go kae le gore na le fana ka eng mohlhomong le rona ba le fumana kae marangrang mona.
0: Re se re le te mme marandra mona Facebook page ya rona ke Lesotho Sports Raffle o tla kena teng o mathaka lebelo mme ha re se re tshwara lo gere penya *320# mme o tla bo se o tla maisa hore na potso ye o tla e fumana tsatsing lena kapo hosane ke ya mofuta ofeng o bo so tsama wena wa raba ka magatlwa mangata fela ka mogho wena o na le mogodi le ka mogho wena o ratang ka teng mme ke se ke re tsena tsohle ke tla dula gentse go kibakiba ge fana ka ditšhelete beke engwe le engwe la bohlano le leng le le leng empa tsatsing lena draw ya rona ya pele tlebe ge e etsa ka moraro re thakgole Lesotho Sports Raffle ge tlebe ge e etsetsa mane Maseru Mall mo ge tlebe ge qala ka go tloa ka gora ya bone thapama go fitlhelela gora ya botshelela mme ke re monyatla ga o dumelela atamela o tlotla o bona gangwa le kgiba atamela o tlotla o keteka le rona ga re tlotla ebile re kibakiba re ge fa Basotho matsebetsebe e seng tšhentšhe ge re matsebetsebe atamela o tlotla o bona ha Lesotho Sports and Recreation Commission e etsa nalane ka gare ona ha Lesotho ga re re tšhelete ga iyo ge ge tšhelete ga iyo molemong wa go kgatlhametsa kapo godisa dipapadi fela ge batla go eketsa o go bokeletsa letlolelang gore dipapadi di gole ka gare naga ena rona ga golo a re na le talent atamela Maseru Mall mosarona wa mantsibua
1: sakatla go bana mantsibua ntate Malephane
0: ke ne ke tsholwa
1: thank you
0: ha ke na o fa karabo fela o so ipile yona ka nna.

Tamedi ke metsetso me raro re faraletse hora ya le 12 me re tle re qala fela ka ho lekola di hlotsa machaba. Ba eto pele ba bohanyetsi na hinya Zambia ba ngoletse mogatlo wa dinaha tsa Africa AU hore o kena dipakeng qakeng ya dikgetho tse sa tswa tshwarwa tsa bopresidente. Ba re AU e kena dipakeng hore tlhomamiso ya mopresidente Hygande Hichilema ya ka labobedi letlang. Lengolong la bona ho AU bohanyetsi bo re tshebetso ya ho kgethisa ha ya tsamaye hantle ho feta mona. Magotla ka mantaha a ile a kwalwa e leng letsatsi leo e neng e le la ho qetela hore bohanyetsi bo hlahlele nyewe eo ho yona bo ipiletsang kgahlanong le sephetho. Hichilema o kgutlela pusong lekgetlo la bobedi.

0: Mamedi kimetsetso emehlano re furaletse hora ina ya le shumele metsimedi re gutlile dihlontso tsa machaba genegele ka mane ka Zambia mo mamedi re re itukisetse hore re tle re mathele ka mane ka magotleng gutlo gona tsentseng di etsa la kapatsa ile ntsa etsa hala baking ina ka mona ka magotleng ke difeng
1: immediately come out with a puso. Can it be the one who's not Papa and Ehuro? I got a couple of puzzles. Can it be by a way of Fuzima to Namara? And I got a whole lot of puzzles for wife. What about in Tomona? Either Makata, Sutu, Akaka, so I'm taking some Bomotas, Gamota, say what I do. In our cabinet says in that he's a Timelano, in a coalition, the Manava Sanayona, Ishle Yatu, Hotala Matuna, the Bonahana Lilua, Miluja, Fukuse, Hahulu, Ilo, Cheo, Seja, and the Hotel Matuna, can you be so with you not see it? But Sotuana Bashoka, Basotana Pilana Gonze Tata, Sotuana of Mana. Ha ona tsietso tabeng tsa temo ha ona tsietso tabeng tsa maphelo a tsatsi le tsatsi ka malapeng ha ona go nyelelo le tsemela mesebetsi le le kana kana le bile go ya ho lolo ke taba tsana tsa covid le nga ofela ke tla ke supia ntate go tla le sola dpl mona ha le bua ka taba ya the cabinet size ke hlile le ditsitsi ya ho lolo ka pala hlakile ya ho lolo ha o ka sheba ke mana le shumele metsi mmedi ya mola wa motheo wa dpl taba ena ya cabinet size bona ke kentse ka go mola wa motheo ka pala kentse constitutionalize ile hore e tle be boitlamo bo gore re itlama ka bona hore re tla bo phetha mme mana le shumele metsi mmedi ya mola wa motheo wa dpl ntate ere o sebetsa ka thata o fihlela bo ina di khaba tsa basotho ka fokotsa nane la matona le batlatsi go go bongata bona bo isa mo bashome a mane isa go bonyane shume le metso tsiletsi mo genyetswa tona go le motlatsi ga hae ke tema ne hlanga mo ka go mola wa motheo wa dipele le go tabena ka cabinet size yeo abc le dc ine buya ka yona if ya re qi hantle ka go mola wa rona wa motheo wa dpl
0: Mamari wa PCFM ke metsetso e supileng fela re faraletse hora ena ya le shume le metso medi kwa no mohaleng sentse ke na le advocate Maphake Ramotsukwane. Advocate?
2: Nate makutle.
0: O hlotse hantle?
2: Ke tholetse hantle mo kwena wena o ya hantle.
0: A ka nete hantle haholo.
2: Ha ke dumedise ba mamedi ba hao ba PCFM ka ntle le ka hare ho na mo ba leng hona teng ke re di kgobotse ho ba solo.
0: Pele buile haholo ntate. Ha re ke re di shebe he ri la ga hlokomela he ho bile le kahlolo ye ile nyafano he ka mo ahluri Charles Hungwe mo jwale he ile nga utlo gore go ile ho tswa fela motho a le mong ba hleng ba hlangke bana ba sepolesa yo ho thunga a tshika nete ke yena ya intseng ketso yena ya polao ya PC mo kale kale gethe advocate
2: e ya data ne ri la ga beke feeling ha re ntse re bua hore ka solo yena eta tla e bala ne ba sala ya balwa ka le tsila le la manta ha ala ba shuma ma bidia metse mene me ba go swa nyi weng na bana ba le ba ne ba le tsimo go swa le monga tle nga fumane ha le malatong weng ye no wa bube thabo tshukudu o fumane yena jale a ba a hlola gore e be o ile a qoswa ka penalty is defeating the ends of justice gore o ile wa sitisa toka ka go la pata gore go seke ga ba di dipatlisiso tse tlileng di otlobileng gantle ga di etsa nakong eo go batlisiswang taba tsena tsa kgetheng a the ba babedi bona le kgotla le fumane go sena letho le gala ba happen langweng ina e ya mari me ya kholwa wa tsaba go habo tshisi bile ba teka ditaba tsa bona jalo bo tshisi le bona mo e ka nna nya ba habo khotso fale ke ka hlolo ntse le bo tshisi jalo ha e ke be bi se bo dula fela bo futa matsoho le bona bo tsiboka nna ba ya go le gotla nakong ya matsatsi a seng ka tlaso masome a mararo tsale ya ba bomoka boipiletso mo e ka nnang ya e ba le gotla le fitlhile la ikgelo sa ona teng e le gore ga se taba fela ya letlhakoro la boitshireletsi ke methati e kgaetswang le ke botshotshisi eya dalo
0: re boele re kene go tseding here hlokometse yane e amang jwalo nyeweng yane ya boqhekanyetsi e ne ntse setso morago jwalo ke DCEO.
2: Ee, ya ntate e na nyewe yona ke tlhile ke ya DCEO e leng setsisane sa tantsho ya boshodu le bomenemene moo e mong tsebang ga mogodi aneng a kosa mono ka ho iketsa e mong wa basebeletsi ba lefapha la tsa bophelo ka ho ga ho batlela batho mosebetsi ka tsela e tshwanang le yona lekgotla la masterata ka masterata kodisang le mofumane a le molato ditlosong tseno ka bobedi ba tsona mme a ahlolwa dilemo tse leshome mme kahlolo ena dilemo tsena tse leshome dikahlolong ka bobedi di tsamaga mmogo mme sena se bolela o tla nka fela dilemo tse leshome a le ka setsing sa tlhakollo ya batshwaruwa a sa itisolle ee bate le ena ka mokgwa o tshwanang gopola gore lekgotleng lena la masterata lona ganghang ka morago go be le kahlolo e e tswang go bolela gore masterata e mong le e mong o romelela kahlolo ena ya lekgotleng le phahameng bakeng sa ntho eo thing ke review ka mantswe a mang lekgotla lona le re le eno le phahameng le lekole gore na e ka ba le eno la masterata le iphosisitse kapa la iphosisa na e leng gore mo e bang ga kahlolo e ile jale masterata e mong le e mong a rometse kahlolo ya gae o lekgotla le phahameng lekgotla le phahameng le ntse le ka nna la gatshe mona o entse gagolo kapa o entse ganyane ee e leng gore lekgotla le phahameng ke lona le lebodisa bakeng sa dikatlholo tsotlhe tse e tswang ke lekgotla le ka tlase go lona e leng la masterata eya data
0: re boetse ra tlhokomela ka moqosua ya ileng a nyamela kapa gona go sitla le lekgotleng maobane
2: ee atate mona kenyewe e o kosang motho ya tumeng ka lebitso la pantso ke bone ka ke tebogotsholo
0: go jalo
2: tebogotsholo o kosa ka polao ya e mompanyane phiri kenyewe ke ketsagalo kapo go belaelela gore o mo bolaile ka selemo sa ne sa 2024 ka kgwedi ya phato yona e ne kadile fela gona bekeng yona ena ka mmantaga mme botšhotšhisi bo ne o se bo ile gaolo ke a kgola go ne o setse dipaki tse pedi kapo tse tharo pele botšhotšhisi bo ka ba kwala paki ya bona ga e ba ka letsatsi la maoba ya ba eno la maobane fela eno motshwaruwa jwale o sa nyameletse agente ya gae advocate gampepe sena sila sa tlama go lekgotla ntate se ntshe taelo ya gore gotlhe mo a ka bonwang a tshwagwe mme seno se bitswanyediso ya lekgotla gore ga lekgotla le o lebeletse gore o be teng lebe le dule agente e be teng e be jwale mokosua gaayo gantle taba eno e se e fetwa koso e nngwe ya bobedi eo e ka bang eo motshwaruwa ga a ka tshwarwa tsale a ka tobanang le yona e leng yanyediso ya lekgotla e leng go se e lekgotleng kapo se iponagatse lekgotla ka nako e lekgotla le ntseng le tshwela pele ka nyewe e leng gore ga a tlhaga a fumane ntate lekgotla le na le kgetho ya gore le re ka ga jalo wa re sokodisa re se re tla tlameya go bele go o fane re o nne re o mo re tsebang gore ke ba re sokodisa o tla fumaneya ka nako yotlhe e le gore le tla buisa ka mane ka setsing sa tlhabololo ya batshwaruwa e le gore ka ga o sa le tla cancela kapo le tlakole dipalelo tsa beilio di neng le mofile yona ga e ka ya e ba o baletse nageng ya Aforika Borwa ke bontsheng ntate gore Lesotho le na le tumelelano e leng ntho eo thweng ke extradition treaty dipakeng tsa Lesotho le Aforika Borwa e le gore Lesotho ka bolona le na le tumelelano ya extradition go naga ka nngwe mme taba eno e bolela gore go ba le ditlolo tsa molao tse itseng tseo Lesotho le reng mona re na le tumelelano le Aforika Borwa ga se nyewe e nngwe le nngwe le nngwe e re motshwaruwa ga e ka ba o ba letse Aforika Borwa e be jwale re sege re mona go na le tumelelano ke tshwanetse ditlolong tse itseng fela tsa molao fela ke a tseba gore yona ena ya polao le ya teko ya polao le ya godi ya mmuso ke dinyewe tse teng tse ke tsebang Lesotho le na le tumelelano le Afrika bo wa di nyiwentsi jwalo e ke mane mo le ha ka a fumana Afrika borwa a tla ngo tshwa kwa le anehelanwe hona teng
0: advocate re pele re ka lokolla getle re potele ka mana ka bora Matheo la fela getlo phethela taba tsena
2: ya le bona ba
3: ShopRite's Major League Birthday is back. Save on deals like Clear Body Cream, all variants, 450 or 500 mils for $26.99 each. Protex Bath Soap, all variants, 175 grams, buy any two for 26 maluti. And Colgate Triple Action Toothpaste, 100 mils, any two for just 32 maluti. Valid until 6 September, only at ShopRite.
0: So, I'm at the PCFM. Ere ga telepe.

0: Basil Moore, PCFM, your pulse, our beat.
1: Metsotso le shume le metse shipile mo mamedi re fara le tse hora ya le shume le metse medi re tlokometse jwa ka o so bontsitse advocate ga motsokwane hona le lelapa le ileng la a hlolwa jwa lo bophelo bo hle balona sitsing sa tlhabollo me ho fapana jwa lo di le motse o ba di filweng me utlwa la halala palena le re ka nete hele ke le mathele ka mane ka le gotleng la maipiletso kgatlhanong le qeto ena ya lekgotla le ka tlase o tla gopola gore e ne e le ditaba tsa ntse amanang le bakimane berea moo o tla gopola wena mamedi wa PCFM gore baqosuwa e leng mathato mafaisi ya dilemo di 56 o ile a tlhola bophelo botlhe makgetlo a mabedi setsing sa tlhabollo ya batshwaro advocate ke bao ba re he ba ipiletsa le khotleng lane le ka hodimo le phane la maipiletso
2: piletso ga le bohanga ke nyewe ena na ke nyewe ya polawe ya monna e mong wa bani bo tingi be re a sepike hantle ntle sebaka seno no matshega ba se bitsa ka go ke baking ya ga ke baking
1: ke a le bohanga
2: pela motsono na le motho ke bakane e ya nna ho pula ntate o le khotlala maipiletso lona ha se le khotlale dulang nako yo ho le khotlale le dulang ka dikotara e leng hore ge tla tla ge le bona le dula ka kgwedi ya leshome le tla boela le dula hape ka kgwedi ya bone selmo seka le le khotlalela la maipiletso le bukuye ka baahlodi bona bana ba Lesotho le baahlodi ba Africa Borwa le baahlodi ba Zimbabwe le baahlodi ba Namibia ke le khotlaleo ka lona o ka ipiletsang ka kotlologo ka mora o ahlolwe ke le khotla le phahameng nyewe ena ba kusua ba ne ba le mmalwa go yona o ile o ile o hatlhepetswa mofu e o ne e le ngaka ka pelaelo ya boloi a ba a tshetswa ba buelelang bakosua ba ya lekgotleng lenana ba re go lekgotla bahlile ba a tlotse gagolo kapo go na le dintlhanyana tse dintse e ka nnang ya e ba lekgotla le bona hetse le ba tlhokela mogamo mme ka puo ya semolao ba re lekgotla le bile too emotional nakong eo le neng le ba a tlotla e le hore ntate re tla bona ha le khotla leo le dula mme lona gopola ntate go le khotla la maipiletso ga le ditse ke ga le ditse ka baatlhodi ba bararo kapo le ditse ka baatlhodi ba bahlano kapo ba supileng fela ba entse palo e sa lekaneng e le gore tle re ga ba babedi kapo ba bararo ba re tena gonne e be a le mong yena ke yena eo ke tla ba ena a tla gaola ga ke bontshe ntate gore lekgotla leno lona e tla re ga le dula kgweding ya leshome ga se nyewe e tla dula bekeng ena ke nyewe e tla dula ka kgwedi ya leshome ga lekgotla leno la maipiletso le dula mme lona ene ga le dula gore le tsamaye e le gore ga le tsala le dula fela le mamela dinyewe go tloa ka gore a borobedi o a fitlha ka gore ga leshome kgeita e le gore le be le reng kenyewe tsenana tse ka pela lona le di kobelele gore ka nako ya dibeke tse tharo le be le qetile mme ga le sa qeta le ka ekeletswa nako bane ba Lesotho bogolo ba bona e be le baatlhodi ba ebeng ba etlhile ka gona ba tlobatlha fela go ba tlo bamela dinyewe e ka ba tsona tsena tsa tlholo ya molao kapo tsa ditsekisano kapo e le moo motho e mong a reng re kopa le ntlhatlhobele fela gore na e be lekgotla lena le e phagameng na ga le a itlhosisana kapo gobane le sa gapelela mme ebale ka ga kile ka bolela kae ena ka botshotsisi fela mo e bang dinyeweng tsa ditlholo tsa molao ga o tle fela babueleli e leng ba ba itshegeletse

0: e mong le mong a ka atlabe ke bona nnye wa sa hapelelwa ke bona mona ke a tlhotse gagolo ke bona mona nnye wa a tlhotse ganyane e le go le go tlala maipiletso lona mosebetsi wa lona e tlile ko o sheba gona lena le baame na le iphositsitse na e leng goreng ka thuto ya molao tate ga gona nyeo e kalang se kala le gotlhelela maipiletso ee andata se legotla leo ka senge sebane o tweng le na le tse o tweng ke inherent original jurisdiction ke legotla leo lona le tlileng le amoela maipiletso eo e ka nna ba a kadile le nyeo le legotleng la mathomo go a e tsagala go nyewe e sekisano e tseng kololo go tlwa legotleng la mathomo e fete e tse legotleng le bogareng e fete e tle ga masegata e fete e tle high court e fete e be e le o kena maipiletsong
1: Okay, Arch, advocate. Tsoreka ntate o ditekile ka bogabane bo boholo. Empa pele re phethela, a ko re hopotse mona gore na hana yenwa ya a ile nga ba siyo ka legotleng. O nkuwa a baleile ka pa o nye dise legotle. O go e hlalosa handle. O ile a ba siyo ka legotleng. E le go ikgethetse go ba siyo legotleng. E sala ile ba
0: e ke nyediso ya lekgotla e le gore nyediso ya lekgotla e boetse e mo ekeletsa koso ya bobedi go see lekgotleng lekgotla le obisitse e se e le koso e nngwe e ikemetseng e tsamayang ka tlhoo e bitswang nyediso ya lekgotla
1: a ntate ke utlwa ka e tlakile advocate Ramotsoka
0: ke lebohile gagolo ntate bamamedi bao ga babe le masole a beke a monate ba PCFM ha re bonana hape na go nye tlhagamang
1: le wena fela ntate
0: di go monda
1: o di beile ka bogabane bo bogolo ga le bona ntate
0: ke le bila go
1: thank you ba re ke metse ma shwa ba di ya metse robo e ba nna ke bona mehala ya ke na mona e re ke tlokunke PC ha tsa me
2: e le ke re na a di tsena la ma thomo ke le sile a ho lo le bogang ke le sile
1: le khotla ai la mathomo a kirikilela la eke
2: la mo ha ngi
1: ibi re ba le lena la masterata a ke ke impaga se ke lokolotse ga mola o ntshwarele ei la mathomo ke lane le mane ha mata e yan
2: e ka ga ya mane ka fa ma ga
1: e be re ba le phahameng a kere ka moga la masterata e be re ba le lane la maipiletso le ka godimo di e ke lona la mathomo ke a leboa mongaka Mashuba bidi ya mshume hlano ya metsotso hero falaletse ora ya le shume le metsu imedi. Ere ya o le tshela mamedi re tle re hatele pele. Ne ke la ga le sa hore ke tlotla ke busana jwalo le di hwai kwano. Tse kolotwang jwalo di goditse pedi ka ofela. Ba re ba se boko ke taba ena. Mamedi di hwai tsena ke tse ne helana nka le bese ho deiri kapa deiri mane mo mamedi. Me re ya ho le tsena fela re tle re potele ka nqena fela e le ho reng ke bona na ke ba fumana ka patche
3: empa jole ntate immediately ka mora hore ho thewe puso ka nete re bone ho sna papang e kgolo ka lo ka lo puso ke nete bae ba re ba fukise matuna magaba a ntate re tla hopola hore puso ya 4x4 o la ba le ntho mona e le ya makatsa a sutho ka kakaretso ya ntho e tswang bo motlatsi ka motlatsi wa le tona ena ya cabinet size ntate ke itse tumelano ena ya coalition di mana ya bohlano ya yona e hlile ya topa hore a di khotla la matuna le bona hana le le ro a ho le lokela go le fukutswe ha holo e le hore tseo tse ja ka le khotla le matuna ke di libiswa hore di lo tshehetsa ba sutho bana ba shokang ba sutho bana ba phela nakong tse thata ba sutho bana ba ho fumana hore ona tsietso tabentsa temo ona tsietso tabentsa maphelo a tsatsi le tsatsi ka malapeng ha hona go nyelelo le tsemela mesebetsi le le kana kana le le go ya ho ho ho ke taba tsena tsa covid le nga ofela ke tla ke supia ntate go tla le isola dpl mona ha le bua ka taba ya the cabinet size e hlile le ditsitsi ya ho ho ka ba le hlakile ya ho ho ha o ka sheba ke mana le shomele metsimbedi ya mola wa motheo wa dpl when a cabinet size bona re ikentse ka go mola wa motheo ka ba dientse constitutionalize ile gore e tle be boitlamo bo gore re itlama ka bona gore re tla bophetha mme bana le tshimelo tshimelo ya mola wa motheo wa DPL ntate ere go sebetsa ka thata go fihlela bo imolla di gafatsa ba sotho ka go fokotsa nane la matona le batlatsi go tlo bongata bona bo isang mo mashome a mane isa go bonya le tshimelo metso tsiletse mo kenyetswa tona go le motlatsi wa hae ke tema ne hlanga mo ka go mola wa motheo wa DPL le go tabena cabinet size yeo ABC le DC ine bua ka yona if ya re qi hantle ka go mola wa rona wa motheo wa DPL
1: ma shuma me bidia metse shipileng a metse tsumba medi wa PCFM referaletse ora ina ya le shume le metse imedi re rahatele pele ditabentse o re tshwaretseng tsona o bana jwale a ka ne ditiko tsohletsa gore jwale ke ho ka hanele le di hwaitsena le bana mba dimetse go bana ba tlotla ba bua kwa di fono ha di sa fumane re re tla re fete ditabentse na Mama Medi o tla hopola he ho na le ditaba tse ngata haholo tse amanjwalo le rato lana o tla hopola Mama Medi hore ho ba le dithuto tse mmalwa tse fanwang ho matlafatsa bana ho tloa tlase mane ba rutwa ka ditaba tse amang le rato lana ebe ha re bua ka le rato lana ha re bua ka eng bohlokwa ba ho fana ka manane thuto a susumetsang batho go ba le lerato la naga ke bofe ke lakatsa re tlotla re buisana jwalo kwano le morena makwanyane letsie ke morena wa mane mogotlong mo mamedi mme o tlo re fa hanyane ka ditaba tsena tse amanang le lerato la naga ke shebile mosebetsi wa hae wa borena ka hare wo ofisi hore na kutlwisiso ya bona e le marena ditabeng tsena tsa patriotism ke efe bona ba kenya letsogo jwang go bona gore batho ba ba le lerato la naga momamedi e re ga o le tjena ge tle re potele kamora fela ge tle re bona gona ge go kagana jwang le
4: ene studio sa o qetela sa live ya di minister
5: cha I'll be guided in that
4: studio sa hai sa tsini ga ke pa meke is the last seat of the junior minister ajere matuna da ga sa man mo le selang e ba da tshini general so e go a se fuwe mane a se bonye
6: we in that andro ko wa yentwe mo le mo yetsa pi pi ka ka
7: Aye, what will you put out of here, Jenna?
6: Oh, I don't know if I'm going to say that, damn. Aye,
7: what is that? I don't know what you're saying. I don't know what you're saying. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come
6: on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on,
3: Impajele ntate immediately ka mora hore ho thewe puso ka nete re bone ho sna papang e kgolo ka lo ka lo puso ke nete ba e ba re ba fukise matuna magara ha ntate ke tla hopola hore puso ya 454 ho la ba le ntho mona e le ya makatsa ba sutho ya gagaretso ya ntobitswa mbo motlatsi ka motlatsi wa le tona ena ya cabinet size ntate itse tumelano ena ya coalition di mana ya bohlano ya yona e hlile ya topa hore ha e khotla matuna le bona hala le le ro a hole mme lo ja go le fukutswe ha holo ile hore tseo tse ja ka le khotla le matuna ke le libiswa hore di lo tshehetsa ba sutho bana ba hlokang ba
8: Ho Pick n Pay, fumana dijeo tse tlase ka ho fetisisa tsa dijo tse fresh letsatsi le letsatsi. Bareki ba Smart Shopper ba fumana Huggies Dry Comfort Jumbo Pack ka $179.99 fela paketeng. Le Baby Soft 2-ply toilet tissue tse 24 ka $159.99 maluti. Ho Pick n Pay fela, batho ba dijo tse fresh. Ho tloha ka la 27 August ho fihlela ka la 6 September, ho na le melawana le dipehelo.
3: Ntate immediately ka mora hore ho thewe puso ka nete re bone ho sna papang e kgolo a ka lokela ho puso ke nete ba e ba re ba fukise matuna magara ha ntate ke tla hopola hore puso ya 454 ho ba le ntho mona e le ya makatsa ba sutho ka gagaretso ya ntobitswa mbo motlatsi ka motlatsi wa le tona ena ya cabinet size ntate itse tumelano ena ya coalition di mana ya bohlano ya yona e hlile ya topa hore ha e khotla la matuna le bona hala le le ro a hole mme lo ja go le fukutswe ha holo ile hore tseo tse ja ka le khotla le matuna ke le libiswa hore di lo tshehetsa ba sutho bana ba hlokang ba sutho bana ba phela nakong tse thata ba sutho bana ba ofumana hore ha ba hona tsietso tabeng tsa temo ha ona tsietso tabeng tsa maphelo a tsatsi le tsatsi ka malapeng ha ona kwenyelo le tsimela mesebetsi le le kana kana bele bile go bua ha ho ke taba tsena tsa covid le nga ofela ke tla ke supenda tore go tlala isola dpl mona ha le bua ka taba ya the cabinet size ke hlile ne ditsitsitsi ha ho lo ka ba le hlakile ha ho ha ka sheba ke mana le shumele metso mmedi ya mona wa motheo wa dpl taba ena ya cabinet size bona ke kentse ka go mona wa motheo ka ba le ntse constitutionalize ile hore itle be buitlamo bo re re itlama ka bona hore re tla bo pheta mme mana le shumele metso mmedi ya mona wa motheo wa dpl ntate iri o sebetsa ka thata o fihlela go imolla dikhaba tsa basotho ka o fokotsa nane la matona le batlatsi go tloha bongata bona bo isang ba shume a mane isa o bunyane le shumele metso tsiletsi ho genyetswa tona go le motlatsi wa hae ke te bana e hlang ka mogo ka go mola wa motheo wa dipiel le go tabena a cabinet size yeo abc le dc ine bua ka yona ifile ya re qi hantle ka go mola wa rona wa motheo wa dipiel
1: mamari wa PCFM re khutla jwa re segena le morena makwanyane le tsiye ka mane ka mogotlong mme ebile o mpolella hore ke o mametse hantle ka 101.1 ka mona ka mogotlong morena le tsiye wa mo tsukana PCFM
9: ke morena makwanyane le tsiye ntate jwa
1: e ya ntate
9: ntate ke di mo tshebo ya tapela ba se ale moya e ka tsena le ba mamedi ba se ale moya sena ntate ke tle go tshwara hantle ntate ka mona ka mogotlong
1: ke le buile a holo ntate
9: ya ntate bo
1: a ntate le tsiye ke ile ka re ge ke re tlotla ge sheba ditaba tse amanang jwalo le lerato la naga ge ebile ge sheba seabo sa lona le le marena ntate go susumetsa setšhaba kapa motlhomong bana go tlwa dilemong tsane tse tlase le ga setšhaba se tsebile bongwaneng le netefatsa gore ditaba tsena tsa lerato la naga di ba teng ka baka la mosebetsi wa lona le le marena ntate ga re ke re utlwe gorena kutlwisiso ya gago ka lerato la naga ke efe ge shebile gape gore le dikolong mona thuto e amanang le lerato la naga e bonagala e ntse e qepha e be kotsi ya gore thuto tse susumetsang batho go ba le lerato la naga di ba seo mananeng thutong a rona e ka ba efe ke lebuile gone ntate ga re tswele pele
9: ee ntate ntate bakutle ga ke leboe ntate ke rate gore go tsebagale gore na morena makwanyane ke bang ke morena makwanyane ke nnete fela go tsebagale gore o tlhaga lekgotleng le ikemetseng la tlhophobotšha ya naga ya lesoo re no dula re tseba jalo mme leano mogolo wa lekgotla leo o re mmuso le puso ke dintho tse pedi tse fapaneng re na le dintho tse tharo tseo re agelang lentso la senyesemane le reng separation of powers mme dintho tsena borago ba tsona di eme ka tsela e latelang ke botlotlegi e le tlhogo ya naga ke boemo ba botlotlegi e le tlhogo ya naga ke boemo ba tlhogo ya puso e le morena yo mogolo ya busang marena a mang jale e be tlhogo ya mmuso e le tonakgolo sebakeng sa bosebeletsi ba setšhaba kapa ba naga jale dintho tse tharo tsena rona re di bitsa naga kopano dinity eno rere ke naga ya lesotho ga e le jalo jale ga re bua ka legato la naga re ne re tla re ga e ne e ba boraro boo bo a utlwagala bo kene tshebetsong ke re ke structure-a sa naga jale re na le ntho go bare lokela go be le structure-a sa naga se tlhakileng ka tsela e ne e le go setlhalosang ka yone ebe le ntho keng ke state policy leano la naga le state policy se fapana le government policy kapa whatever kebebe re na le leano la naga re na le structure sa naga re na le leano la naga ntate bakutle o makutle mme ke a o rata ke o rata gobane ke o tseba gorena o makutle o motho ya motsho ya seemo se jang ka tshobotsi ya jang ka ditshobotsi mme motena wa ba makutse gobaneng mme leketso tsa gago le makutse di tla etsa gore kile le lerato go wena ka lebaka la diketso tsa gago go o tseba tshobotsi le go o tseba diketso tsa gago go tla go gogela gore kile le lerato go wena mmele re bua le wena tsena ntate na ha ya le shutu ha ina tshobotsi ha re tlo mo re bua ka ang ha ha re na ha ya le shutu ke bua fela go ba shutu ba le ba na ha ya le shutu na ha ya le shutu ha ke ha ina a rena se go tsaga se o shupa na ha ya le shutu ke na le se go tsaga sa mmuso se la hona ba le ke ho thata go re ga re ke ke ba tlo

0: lerato la naga ya ba sale e ba sae tiri ona ja le re go ka go tsholetsa batho go ba le lerato la mmuso go ba le tlhona go tsene ona ja le lerato la naga se tsho re ke le magena ke ka re batho ba be le lona ka pa le nna ho le ja se tsho ke le batho ba be le lerato la naga e seng go ba le hati ke batho ba be le lerato la mabutle mabutle ke mang o ya ga mona o mo ratela eng ke le hana le ke ke ba ha ke eng e re rata ho ba ne ba shutu ba rata ho ba ne ba le rata ba na ha e se ho ba ha ina na ha ina ha ina se bute ho na a le shutu ke le bitse fe ke ho ya ke na taba bo ite le le ntate a go ho tata isa le di
1: mhm
0: ke ke le ha ka
1: ho ntate
0: e ya ta
1: ho ya ka wena lesotho naha e tla me e be le tshobotsi e be le mafaphana ao o seng wa hlalositse hantle
0: e ya ta
1: ha re utlwe bohlokwa ba hore mafaphano a teng a ka susumetsa hore lerato la naha le be teng ho setjhaba ka tsela efe ha ba sotho ba tse ka pa setjhaba se tseba hore re na le tshobotsi e tjena ya naha
0: ya pele fela ka ho di boko ke yana yene ya hore botlotlegi jwale ke hlogo ya naha ke ke di pemane mosebetsi wa hae o se siane wa botlotlegi bo di pemane mosebetsi wa hae ke ho bona ho ho bona hore se tshaba sa basotho se buisa hantle ke mogana e moho botlotlegi ha ke ho bona hore ka le ho tla naha basotho ba sebeletswa hantle ke mmuso o ho ntadana e go tshwana mo go mo furwa ho re ibe re na le ditshobo tieno go mo le mo ho wa tshobo e le re buang ka yona ke le mogana e moholo o a buisa ja le ke ena bo ka ngotso ya naha puso mela o jalo tsa ma ise ya naha ka botswana ke na go ka ntena le yena o se ke bo sebeletsi wa setjhaba ke bo sebeletsi ha ke bo buisa o buisa ke bo gaena una hore ke mo selele di bolo botlotlegi di tsamane le ka execute ho bona hore batho ba ba babedi ba etsa mosebetsi e mong le mong etsa mosebetsi wa hae ka tsela e phethahetseng ha tlala e patetse ho sena bophelo ho sena ditshebeletso o botsa tona kgolo ha o bua mola o ile ka tsela e le leng ka yona ho bolayana ho sena kgotso ho le tjena hore ba ho le tjena o botsa mogana e moholo kuna le ntwe e tshwenye accountability e ya dabo
1: kuna le boemo bo o tla fumana hore mohlomong ha o shebile ntate le tsie ke boemo bo e kang ka bakala dipolitiki e ho se ho hobosanwa ho tsudisanwa e ke ba politiki ho qetellong ditaba tsa lesotho bo foko di ba le sotho jwale ka ho bontsitse hore jwale ha re tsena le sotho se bo peo sa lona se jwang empa la ho lwa le batho ntse bana le tumela hore a le sotho ke lena fela jwale ho fumana hore ditaba tsa le sotho di bewa puaneng mo mang le mang a bonang mme le tsona ditona kgolo tseo tsa le sotho di hlaella di fokola haholo di nahentse ding ka bakala me fokolo ya tsona e bewang puaneng mo man le manga ka bonang jore ka ha e ka mohlomong le sotho ke lona fela le nan le bofokodi tsa maiso Afrika kwa ditaba tseo ntate le ano le ka thusa jwang ho fana ka dignity eo e ba mohlomong le sotho le nentse le na le yona pele
0: e ke ho ntse ke sala sa ntse ke le ka separation of powers hona jwale re na le mmuso fela ha re na puso ha re na naha ha re na di-structure tseno jwale ditonakgolo tsa lesotho mebuso ena ya lesotho ya dipolotiki e a imelwa hobane jwale e jagisitse boikarabelo ho feta tekano ha e ba mmuso wa dipolotiki ho thwe o buise o bona hore ho ba le kgotso ka hara naha ho bile ho ba le bosebeletsi that is jone o too much hodima mebuso ke ka hona jwale regeng motho a le ona mebuso oo ntafumana hore ho lebeletse ntho mo le ngwe etswe ke mmuso le hona mmuso oo ho lebeletse tonakgolo batho ba bolayana ka bona ho shalwa tonakgolo puso ha ile ho tsaka gore it's too much hodima tsona go ntate ga ke rena ha ke ga bua ka mmuso wala o no mmela ke ke bua ka tsona go lu e le teng ke na go bona e teng ntate ke ba ke ke sa tlo ba le nako e tlo le ke tla hlalosa the history ya ha ba ntse ba a campaign la ya di fetse ha ke re ke tsana ka bo ene ke go wa o wa tsana di fetse para when does that how to change the people you know that is no what wena ka tsena buke kwa tiro ke ne re tshwere bona nna ke le tsena wena ha ke le mali ke le mme mme ke re o tla tsara ntse tsena me ho ga ba tsaya nna ho ga how to change men how to do friendship wena no o ka bona se mo tlo se mo tshini ke se se bo tete ha se sa ha sa na ha ka bona se mo tlo sa na ha se sa ha o se me he o se se se tsaya mo tete o tla bona se mo tlo se mo tshini ke so ke sa ke se ho hela ke sa mo gena ke ho hulu o tla bona se mo tlo se mo tshini ke so ke so ha ka ha o ba ha ga ba ga mo le ha ba ke ke se bile go tsara yo ta ke ha ka tsa o fela di tsho ya le ke ke ke nya ya tsa tsho ha ga ka tsa o tsala na o ke ke ke mo yele ta ka lo ke tla ke na ho tsala ho ta ho ntsa empa ka le ding ga ba le ba ha ka ntsa le o sa shifikani le le bona go le na go ke teng ba le ke be di se ha ho o se ba tsua ha yo ha ga le tsena ho le na e tsene ya tsaba ya o yetsa
1: Mamadi wa PCFM le wena ka hana kwa gona e sa lenyane haholo ka pa entse lenyane empa he ha ona nako e ngata ya o mema ha e ba o lakatsa gore o tlo bele maikutlo tabeng tsena re buisana jwalo le morena makwanyane le tsiye nomoro ke 2121 9956 kapa 59956 o ka etsa jwang ho ka etswang gore Lesotho le boele le be le seriti go boele gape go be le lerato le bonalang le ntse le qepha go tlo tlase mane ho nyolohela godimo ditabeng tsena tse amanang jwalo le mebuso e ga o le jwalo mamedi wa PCFM ke rekise ke a gotle.
2: Hey, you. Yeah, I'm talking to you. Heard you need to make an entrance with the boss. Lucky for you, I can make it happen. No questions. With the aluminium entrance door for $3,799.99. Selected designs only. Get the deal, and you're in. Boss Deals. Only at Build It. Capisce?

0: pele ho mokete o moholo ha KT e tla ba 100 malu o ka fumana ticket office tsa PCFM avani Lesotho le shaesha o ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146 hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao e le hore o fumane ticket ya hao pele o letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete hopola PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part, bar 1 Marcelo Mall. PCFM, your pulse, our beat.
1: Ntso mametse PCFM dipotso di teng mogana makwanyane letsie. Impala ho lo jwa lo ge o hopotse mo mamedi hore mafelongwana a beke. Di ticketing tse di teng ke 70 maluti. Kakwano ka PCFM avani Lesotho tlowe ke a tsaba le teng ka hare ho toropo ena ya Masi Ruba haufinyane na nabela tikiti ya hao empa he o ka boetse hape wa reka o ntse o le ho hlemole ntemo mamedi o ka reka ho hlemole nteng he mo mamedi ya bavale o tla o sewentse re tla re ke photocopy o ntse tshwantsho mono mo bontsha go lifile he mo mamedi ebe ha ofitla ke timane re tla bona ga a tshika nte o ile wa lefagale kapa wa reka gale tikiti ya hao ka 70 maluti lo le morena le tsie ke a tsa ona le ka tiba mono ya go wa ntate o tlo so ke ntse mona he we wetse ka mqibelo ke mokito moholo ka mona wa PCFM re o le jore ke mafelongana a beke ka mona ka Masego Mall ba wa ke tla ke be re le hona ka mono he la ho lojalo dipotso ke na chief tseteng se mo mamedi a re fileng tsona kwano ke le tshwara ka mona ka qwadi ke mametse mo rena makwanyane le tsiye potso ibe le ano o re ibe le ano re ke tse tsena fela re ke tse tsena fela a inyamela nka ba kala tsena tseding tsentseng dikena ke le tshwara ka qwadi maikutlo le rato le bongwe Baba Sotho bo puthetswe ke borena bo e leng kgwetsa ya Basotho bo thata e ba mogwa wa tsosoloso ka ha dipolitiki di se di hahile nalane e bodutu ke dumela chief o tla potsena lerato lo bongwe ba Basotho bo ne bo puthetswe ka borena bo ileng kgwetsa ya Basotho bothata e ba mogwa wa tsosoloso ka ha dipolitiki di se di hahile nalane e bodutu chief o ka reng ka tabena wa utlwa na o reng mona
2: ya tate ke mametse
1: ya ntate
2: ho tsena ho na le ntshano ya re ruti e di resolution bipeto ba sa ile sa bateng re ka tsoba hore ho le hona le disakalo ya ba ho shaha bogela moshefe le be mphatwa e bomele ka le boma ha ke ba sa ya ba ba sebisa disakalo le hona jwale ke ka le hona jwale dipolitiki di tlisitse disakalo ke ba ka o ba jwalo ile ho hloka ha bo jana mo sefe ka shahe a police sa ba tsena ka ho sebisa tsaka e ntate e ho ba le ho le tsile re se tshaba ha se police se tshaba se police a di bo bana ba le ho tsela ho shahe mo hali wa nguka mo hali ya wa ne la ngore pisa e khuke e beteng a wa ne la ngore isa e khuke e beteng e ya ta
1: ntate re thabile pholo o re ke re thabile borarum bo busang Lesotho morena makwanyane o beha magotla a bo a hlodi hokae ena ke morena tlasa institution efe ho bane ka ena ha re na naha wa itlwisisa potso e ya ntate pholo
2: ke a itlwisisa tate
1: ke a leboa mogen
2: ya tate se ke bontshitse ore ga re na structure sa se re ga se supang re na le structure sa mmuso fela e ya tati bale e ho tsena ha puso e miteng e masapa a mane kona a o rene a eta ntse tshindi puso a ka utlwa hantle ntate ke le sa phala burela ke le na ke le sa phala burela ke le sa phala sepolisa ke le sa phala magota ke le sa phala ditshangana masapa a mane ana kona masapa a o rene a busa ke ona puso ke structure ga sa puso ke hierarchy ya puso mo rena o ne le ho tsa sepolisa o ke sepolisa se se tsa ba magotleng magotla ha tata o tsa mosebetsi wa bona ba ile ba isa ditaba di tsangane ho mo go tsa phama ne ana o ona puso ha le jalo
1: e le hore go ya ka wena kapa ka kutlwisiso ya hao mafaphana a tshwanetse gore a ikemele
2: autonomous a autonomous ntate a ikemele lefapha la bokena le etse mosebetsi wa bona wa pele gobane a kere bokena mosebetsi wa bona wa pele wa mantlha ke crime prevention ke restorative justice ga kere go tloa mono e sebale tse dintsentseo ditlolo tsa molao tse kang tsholo ya madi le tse dingwe criminal cases ke ntho tse kang kwa di mapolisa morena o dinya mapolisa mapolisa a di isa magotleng magotla agata a di isa mane ditšhanganeng ebile bone ministry ene tela o bomeng mafapheng ana a mane gobane go na le phapang ya ministry le institution ministry ke wona bosebeletsi ke wona mmuso lekala la bosebeletsi la mmuso gore institution tseno tseo di buang ka tsone
1: on that metsotso e supile momamedi re habile gore nyane ya pele 2121-9956 kapa 5-9956 ke mo o ka kenang gona teng PCFM dumela kgotso ntate tshediso go kae ke a leboa ntate tshediso
3: o bua ka lerato la naga
1: go jalo ntate
3: like
1: go pela tsa ho la tsa ba ja kgola o
3: tsa go. E ya ntate
1: ho jalo ntate Filipi. Ntate Filipi. Oh ntate Filipi, thank you. Tsela pele he mang a ka go tlwa maikutlo a hao.
3: Lerato la naha. Le jo ha ke go bane ge le ba sotho. Ke sebedi ka politiki le mo sa tsakalo ge ke sebedi ke politiki. Jwale ebe jwale re tlabe re kwaela legato la naga ka gotlhe le mo motho a etsang se nepaetseng ka legato la naga ka kwa phati e sa elele e nono e tlabe e le gore ba tla e baya go lona taba e ntle a tla ba e beile ga ba e bone e le ntle gobane e tlabe sewa phati ya bone basotho ga ba ka ba tloela go beya polotiki ka pele le dintsweng tse e sa tlhokeng polotiki e le gore naga ena e tla ba le lerato manegena a be le nako ya dipoloti a be le nako ya setšhaba e le gore taba e nono e tla gotsa legato la naga
1: ntate Filipi
3: o tlo sa o e sheba taba enana ya lerato la naga o e bone mona mo bang le dintwa tsena tse o tseng ke diphalelo ka rametse ka mola o tla bona ba hlwaya malapa e ba ratang empa dintong tse dintse amanang le gore mohlomong e tla be le ditshebeletso tse hlokang go ya boreneng ba kena ntlo le ntlo e le gore ntho eno e sentse e bontsha gore batho ba nana ba kgeretsitswe ke polotiki e le gore ga ba ka tlela go kgelosa ke polotiki banka bosotho ba bona jalo ka ga ga motho a tlabe a hlaelwa ke kotsi ke mo udella ka ofela ka lebaka la bosotho la fa bo rona e le gore re ka kgotisa legato la naga ka yona tsela ga eno ke ya lebogo
1: ke lebule golo monghadi Filipi o go ntsa tsamaya ka mona ka motse mogolo Maseru ka koloi chief a ke tsebe Filipi ke o di beile
2: a ke ma ke o na le maikutlo a hae ntate fela ntho e hatella mono ya na eng fela ke ya gore o ntse le ka o dumelana le rona gore re na le mmuso fela ee ya tate ga re politiki o ntse re na le mmuso fela jale re ntse re ke yona kotsi mo e teng mo e le gore ibe re na le mmuso fela go fetse di ngata go bona tate wa tiso go sebetse wa tiso go bima bona bo haisane ibile go ba botlhoka bona bo haisane jale go thata ke bona bona ba hore jale ge ke mona dipolitiki di tsa ita hore di mola ya tiso go ba pusha ke tsa maiso ya maha mmuso ke bo sebele tsa naha
1: ntata nomoro ke 2121-9956 kapa 59956 re na le morena makwanyane le tsiye kwano jwale ntate le tshwara go boetse o re lerato le bongwe ba basotho bo ne bo phuthetswe ke borena o kannete o sa entse e nngwe ke ena e o a e ngotseng kwano ge tle ke bone ge monao na o reng ke tle ke bone mona nomoro ke 6200-9956 6200-9956 Morena o bua ditaba tsa bohlokwa haholo tsa lerato la naha e leng taba e ka re thusang haholo re le naha molokong o tlang ho sireletsa naha le ho baballa dihlahiswa tsa yona ke mpa ke rata ho eleliswa Morena hore the concept of separation of powers e bua ka three centers of power e leng the executive, legislature le judiciary. E seng ka tsela yena yeo yena a e hlalosang ka teng. Concept ya separation of powers ha ena moo e amanang kapo e kenyeletsang borena. Mohlomong a ka mpa a bua ka concept e nngwe eo a batlang ho e sebedisa e seng separation of powers ke le tsiye ka hafoso ho thwe ntate o bua ka e ntjha ke bile re phethela
2: ke sile re tshwanalo ke sile re dumelana le yena ge re hona jale separation of powers re bona mmusong ka ga structure ga sa mmuso jalo ka hatso a tle a re lokela ho e bona ka ga structure ga sa mmuso ke lokela ho e bona ka ga structure ga sa naha ya buka
1: ntate
2: o tle o bua nnete ke lokela ho e bona structure ga sa naha tsena le that concept e se o mmuso fela e tle o bua nnete ke na le sa mmuso fela separation of ka tsela ya ka mmuso ke lokela ho e bona separation of powers ya naha mopetehi morena e moholo ke magolo naga tlhogo ya naga tlhogo ya puso tlhogo ya mmuso ke tlile go bua nnete re etsa ntshe ntšha re tlilegege ga ke re lentse go tshwanaga botšha lentse le nenege tlhopho botšha ya naga ya tshoto mme ke ga re e fetula a re phobago ke a lebo
1: ondate morena le tsie ka nnete re lebuile gagolo go buisana le wena ka jeno gagolo ditabeng tsena tse e neng tlhilege re tlhege kena go tswana empa he ke a utlwa gore ga o a ya ka botebo gagolo o tlhalositse sesosa fela sa gore nako gobaneng go bonagala jwale lerato la naga le ntse le qepha mme ke utlwa kapa le le seyo andate re lebuile gagolo mohlomong he retla mema jwalo le bana bao go thweng ke barutehi ge ke re tlotla re bua ka yona taba ena ge e ntshetsa pele nne ke re fela ke utlwe maikutlo a gago go latela leano lena la gago leo le mo mamedi a reng a tšhe lena re qala o le utlwa gantle o ntse o reng
2: ake
1: andate ke lebuile gagolo le kamoso morena
2: ke a leboa mokwena ke a leboa le ba mamedi ntate ke a leboa
1: ke a leboa ntate mamiri wa PCFM hantle hodima hlohora ke a pele ke tlo sia jwale matsong a Funky L ya tla ba lwena ebile ka jeno he ke Funky Friday Funky Friday Funky Funky Friday Funky Friday ke yena a tlotla ba lwena ona jwale ho ya mane ho rinyane ya bone mamiri wa PCFM a bile o kenya jwalo moyeng wa mokete hosane o hlo itukise hantle he sa bilang tsa o kenya moyeng wa mokete boisa re tla be re le kamane ka ba one jwale ka go bontshitse he kapa go hlaloseditse he re tla be re agetsetsane tsa kgale he mmamedi re kentse dikatiba tsa sekgowa bomme ba kentse dibe go thwe ke dibereta e valuta wa tsebe he ba ke ntsetsane tsa bona he tsana ko nyane em se ya no be nyangwane e ba le batle ya ba le vintage ba shebala jwalo he mamedi wa PCFM e ra o le tsena fela ka nete kent le bitsola ka kitlali makhutle go sia jwalo ho funky friday
0: tokomedi so ba mamedi ba se a le moya re le se a le moya sa PCFM re hlokomedisa ba mamedi hore re itlamme o hlompha melawana ya gaso le dipelo tsa di license tsa rona tsa gaso tse ding tsa dipelo tsena ke tse latelang wa samanane wa fana ka ditaba tsa nnete wa samanane wa ditaba a sankeng le hlakore ho fana ka mahlakore ka ofela tabeng ya bohloko ho hlokomela hore mang ka pamang ha ho bo so le o sengwa le bitso manane ong a rona ho ha sa mananeo a sa kgothalletseng kapa o hlohlelletsa meruso le ho sireletsa bana ka ho ha sa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe haeba mabamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipeelo tsena ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena moo re sa fihlelleng tharollo ya ditletlebo bamamedi ba ka lebisa boipelaetso ho lekgotlana la ditharollo la ditaba tsa kgaso Broadcasting Dispute Resolution Panel Office ya lekgotla lena e fumaneha Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang. Ho ngolla kapa ho ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya diqabang tsa kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101. Kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 6200-2021. Kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls. Kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
4: PCFM Vintage Affair 2026 e o tlisetsa Vintage Challenge. O na le kgahleho ya ho hapa tikete ya vintage. O batla ho tsebahala o le mohlodi wa Vintage Affair Music and Fashion 2026? Re bontse seo re tshwaretseng sona ka ho kenela tlhodisano ena. Apara diphahlo tsa hao tsa vintage, kgetha pina eo kgahlang ya vintage. Mme o jaife style seo se ratang kapa seo se thabelang sa vintage. Hatisa video ya hao, ebe o romella video eo nomorong ena. 6251-3387. Ke 6251-3387. Beng ba di video tse tharo tse ka sehlohlolong ka di vote. Ba tla hapa di tikete tsa vintage le di mpho tse ding tsa PCFM. Vintage Affair, Music and Fashion 2026. Se fetwe, kenella mojaho.
5: PCFM, your pulse, our beat.
0: PCFM. Ibuyeti utlisetsa Vintage Affair ya selemo le selemo ka tlasa theme ya music and fashion ka la 29 part of 2026/1 Maseru Mall. Mokete o tla

Ke le bo Frankel mo video PC go dumedisa le gotla la masterata wa maseru le fumanetse bang ramohudi ala malato wa diqoso tse tharo tsa botqhekanyetsi le lengwe ya bobodu la nto mahlolela dilemo tse le shume chankaneng le gotla le fumane gore ka hlakola 2024 ramohudi o ile a ihakanya e ka ke ofisiri ya khiro le ka labo pelo a thuswa ke mosebeletsi wa mehleng wa lona le kala le o thaba mogosi ya tlalohang a ile a mofa manani a bakopi ba mehleng ba mesebetsi le kaleng ka morao ho mora mohodi o ile a letsetsa mahlatsipa ao a ileng a tshepisa mesebetsi ka gore a lefe tšhelete dipakeng tsa 500 le 1500 tsa maloti mahlatsipa tlong ena ya molao a ne a laelwa go romela ditšhelete go mohala wa mabitso a Moselantša Thulenyane go feta moo ba bang ba ile ba bitsetswa lekaleng go ya tekenela dikonteraka empa moqosuwa o ile nyamela le go kwala mohala wa hae le go tlala moatlholetse dilemo tse le shome diqosong tsa botqhekanyetse le tse le shome go ya bobodu mme kapa tse le shome le go itefella empa o tla go hetla tse le shome kana go elongwe ke tlhopatsa phepo ene ba hetse mberia di tshwarelwa thupelo ka megwa ya thibelo ya mafua ka amahangwane le phepo e fosa hetseng le megwa ya go khothaletsa phepo ene ba hetse bakeng sa masea thupelo ena ene kengeletsa di tlhopatse welantla sa ha foso beria mine tlhopisitswe ke setsi sa maqhaka setsebisa phepo setsing sena mofumatsa na mahlompho xiane witse thupelo ena ke karolo ya mehato ya o lwantsha boka ka tshellana le ghelo ya phepo ka o rupela bana le sebo ditabentsa yona ho fitisetsa tsebo setšhabeng ba bileng teng tshupene ba kengeletsa bomme ba anyisang le

tsena pele ho sehla sa temo ya lehlabula mo waitseng ho phela hantle le ho qoba mafu a sa tsejweng setjhaba se lokela ho ja dijo tsentseng di le boemong bo botle a bile a kgothaletsa hore batho ba itlhaisetse o itse phetoho ya boemo ba lehodimo morao tjena ke qholotso e kgolo temong le hore dihwai tse ngata seterekeng sa habo di bontshitse ha tlhahiso ya tsona e yangwe ke dipula tse matla hara tse ding a phethela ka ho kgothaletsa dihwai le setjhaba ka kakaretso ho fetohela manyolong a sa ntlafatsweng ka dikhemikhale ho etsa mobu o boloka mongobo haholo ha tebello e le gore go tla ba le komello dikgweding tse tlang. Ditabeng tse ding sepolesa sa Zambia se re moetapele ya ka setlhogong wa boganyetsi Brian Mdubile le mphatwa ya neng a iketela dikgetho tsa boporesidente Makhebi Zulu ba ditlamong ka diqoso tsa botlhabaphio. Mdubile o tla le wa inetse sepoleseng ka mora dibeke tse pedi moo go ileng gwa ntshwa disamane ka diqoso tsa go beya tshireletso ya naga tlokotsing. Mdubile ya dilemo di 55 o tlotswe dikgethong tsa ka la 13 kgweding ena mo moporesidente Hakainde Hichilema a tlotseng ka divoutu tse diperesente tse 60 ga ena a ile a tla boemong ba bobedi ka tse 38. Morero wa hae e ne e le go ya ipiletsa kgatlhelo le sephetho sa dikgetho empa ka mmantaga ona magotla a ne a kwetswe e ne e le lona letsatsi la go qetela leo boganyetsi bo ka tlhatlhelang nyewe ya bona. Baetapele ba bangwe ba boganyetsi ba ngwaletse mogatlho wa dinaga tsa Aforika AU go kena dipakeng go seo ba itseng ke qaka ya ka morago go dikgetho tse sa tswa tshwarwa gore kapa le gore o thibele tlhomamiso ya Hichilema e reretsweng la bobedi le tlang. Ha re di phethela mogatlo wa papadi ya bolo ya maoto Europe UEFA o rerile go kenya nyewe ya botlokotsebe kgatlhelo le president ya mogatlo o laolang papadi ya bolo ya maoto lefatsheng FIFA Gianni Infantino. UEFA ebile e kopile lekgotla la America gore e lefe tumelelo ya go fua ditokomane le bopaki go tswa ofising tsa FIFA Florida le e leng bopaki boo e tlang go bo sebedisa nyeweng ena. Nyeweng ena UEFA e qosa baeletsi ba FIFA Infantino le batsetedi ka go logotha go rekisa diabo tsa dipapadi tsa mogopo wa lefatshe go khamphane e ntšha tlalao ke gore morero ona e sa le ntse o ralwa selemo ba sa tsebisa lekgotla la FIFA mekgatlho ya dikontinente le ba nang le seabo papading ya bolo ya maoto o fitlhela ka Phupu. Lao le jalo morero ona wa Infantino ga wa ka wa tswela pele. Ditaba tsena di fella mona tsa Sengesimane di tla latela metsotsong ya 25 ka morago hora ena ya pele.

habe di a gago e e re ske ka itshotle re ke kene mo e u be hai ska nawe o sa sa mona ga o ntshobale ya manta o bohla yes

0: molao ke mogona ba tshobagi robala ke kholeo empa o tswa ke mohau mana mme e tshole ke tsaba teno e wa bona ha di mnati fa he e ke a tshepa o e moya mo se we a ha le moya yo se fa le tsene fa tsene ka kwano e tsa e tsa phumola ka khotso e mohau mwa modimo e le bo tlo be le ba tsagetse e ka nete ha ba tshidise modimo tla ba be ya tsasa ma madia a kunyana mwana mme ha ba tswala pele fela re bontse hore le Sotho Football Association e ga tsheditsona mo le company ane e lo re ke yona e tlotla e ba thusa ho ka batla ho professionalize football ya rona. Hey, buti ke dira bua ka taba ena ha ke fumana hore ho tlo football ya rona e tlotla e professionalizewa. Ke botsa hey, e lo re le di CM mo tsa rona di tlo kenella hona mono hore ba no tabo mo file 5 minutes mona hore a bua ka tsotsa di kentsi. Ja la ba kala di medical phone a di medita bo buti company. Buti company, bo counter company, bo mamang company. How we also say the motto to fail, Kiona, who are the Katai, you are a chore. Did you see a Mutarona? You look at Lorican and Lemono,
1: Naketa, Gidmele, you look at Lorcan Lama, Balukello, by two to Mamma at CMM City, inside Club City. Mamma Melo and Abo Binama Posava Buaba Buabari, Baba Melo and Abo Standi Mirafe Babuabari, Jan and Toy Imperi. Ke sa le re tsa example le ka bo vina wa le ka nne te tswantse ba batho ba baholo ba ithuta gore na go bua jwang
0: ho bana ha bua le motho a bina mapole motho a bitsa bina mapole wa tseba re ile ga bua le yena kgwedi nyane e fitse ka case ya chiefs tsa kwano le Sotho o ha o mo founela fela go tson ntate ke nna mamang ke representa team 18 o pela ante dumedisa Basotho wa ba dumedisa o ketile o ema gona moo ke
1: baa
0: o dumedisa eng o dumedisa eng o dumedisa eng jale o otla ditaba tsae ebile o di agaba ka bokhutshwane o otla on the point o otla mo e le go mo butitse teng ebile o a tswelisa ka nkane e le gore ga o ka ba le follow-up question o santse o sa tlotla o badi yona bane o santse a fanne ka tsone jale di-CMM tsa gona nna nkebe ka re ba mamele di-CMM tse ding tse ba di mamele ba be ba ye boithutong ho ba PRO ke o buelela company e itseng kapa conversation e itseng e le gore ke profession ntho eno butse ya go tlameya o tsamaye o lo etsa public relation office course o tsebe gore na o tlameya o etseng o tlameya o se ka etsang ha o le radiong kapa o le TV o tlameya o bue jwang o address setšhaba jo a ke le ko wena a batlang go mema gore dicompany di tse di tlotla di tsetse jwale dikebetsa go tsietsa fela ka gore tse o di dumedise o tlameya o bue o di represente ka go fana ka ditaba tse e le gore di nefite ngwana mme Vodacom Premier League ya bapala mafeng ngwana beke ke itse papadi e kgolo e e leng go Basotho ba e shebile ka matlhwantsho ke papadi eno e pakeng tsa setlhoba sane sa LC ga tla setlhoba sane sa LMPS le matlama ntle le mono re tla tla re shebe gona ke bone o diodi le yona ha ya kale hantle selemong sena sa dipapadi ka mogao ba apala maleka a 3-3 le setlhoba sane sa LDF. LDF le yona gopolo go itekene dibapadi tse mmalwa re tla tla re bona yona e tlatla e seletsa ka mogao fe ha e le Divovane ele yona ke bone o sabatsane sa diodi se ba atametse go ka bua le bona ka motlhangana na bitsang selo jafta e le gore ga se phoso ba ka nna ka mmona a tikena le tsoba seno sa diodi gobane go tseletsa jalo e file ong tsa ikwetsisa le tsoba seno sa diodi ga e le motshwabitswane fa mpastika kalake yena o ke ene ka go sabatsane sa LDF football club ntle le mona dibapadi tsa ntse pedi tse ding di duma le motshwabitswang phalaphale mphalaole ka mogo ditaba di tsamayng ka teng le konteraka e le a fela ya tsoba seno sa diodi o le a kena ka sesoken sane sa LDF ka mogo ditaba di tsamayng ka
1: teng
0: Butina?
1: Mphale solo ba se.
0: Mphale solo ba se.
1: Ai ka mogata moshimane no wena motlatsi. Mphale mphala ole.
0: Ba ke phala phale.
1: Ai ka mogata mfano le mobetse ka mogata mphale mphala ole.
0: Sempale. Sempale. Butina ba le ka jeno. Kama ka le Sotho Football Association ka ba mbatha Sita Sports Arena. Go ile wa kala motsama one way lo kitse e company ya ne tota e ba thusa ba tla di sponsor ba ka dile ka hore ka la go ba ile ba re bitsa le ba phatla dipot ke ba sa dipapadi ba lo re fa ditaba tseno ya ba maobane ba ka man ka vane le Sotho mo batsheng strategic planning course ka for yona initiative e neng e tshwere ke bana ba company eno le Sotho Football Association e le company tso o hletelo di a amea ka go le Sotho ha ho lo o ka tamela football ka ka ka ka ka etu ntle le mona ka jeno ho ile ka la motsama ka mona ka Sotho Stadium o le bang ka mana ka ba batla jwale football e ba palwa ka mono go no ba pala

0: Sa theme ya music and fashion ka la 29 part of 2026 bar 1 masemo mokete o tla na difisa ke di DJ tsa rona tsa PCFM DJ Counterforce DJ Boots le Funky L ba tse editswe ke Ebonics DJ Tse Kwakwa le DJ Mosh di ticket di fumaneya ka 70 maluti fela pele ho mokete o moholo ha ke 18 e tla ba 100 maluti O ka fumana ditekete ofising tsa PCFM Avani Lesotho le Shaisha. O ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146. Hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao. E le hore o fumane tekete ya hao pele o letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete. Hopola. PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Kala 29 part, bar 1 Maseru Mall. PCFM, your pulse, our beat.
1: Your everyday man crush, DJ Boots. Your everyday man crush, DJ Boots.
2: Le show le mso go bela fela tso ka pagile bilo renyane ya botlalo mabala PCFM go tloga ba jwa le the Nedbank money show mso le show le mso tla ga ba pele ga ya botlano re tla ga bona ba hem etsa ma profit of him pe ka ba bona ma medi ga go parzon le motho a tie ka di papadi ba fola ba ke kwa na mahulu go pula ga ka mane ka ba wa ma se go kwano ya tsa bolo ba batho ba ba metse ba le ka mona ka di trigger tse fa ntla so jay ba tla kwa ma medi na la kwa ta ha o bua ka gore motho ha o tswa streaking gore le wa kwa ke tla go streaking le ke se tabena ke mo tlo mo ke tla a ga mametse re le di district tse fa fa fa pane ka po di province tse fa fa fa pane la kwa ta o tswa streaking mme wa kwa ta na o tla bo hlokona ka pa wang ke bua le mo sebetsi mo le nemo ha re DJ Boots ke se le ya mafte mo na ke mametse ka 4.3 na mo khotla le mo na ka mara ka mafte ke ya o bona ke go bona thank you to daddy baba o le sebola tsaka mara ka fa tsama DJ Boots ko mametse kha dira mabomza 5.6 Hello, Tamara. Amen. Thank you, Papa.

0: Ditheko tse sa hlolweng di se di le teng ha OK Furniture. Fumana sehatsetsi sa Hisense 223-liter metallic finish bottom freezer fridge fela ka 5499. Mme o boloke 600. Kapa boloka 2500 ha o reka bete ya 152cm Luna Neria Pillow Top Queen Base Set fela ka 4999. Hlakela lebenkeleng ha tsipa e ntse e fumaneha. Dihlahiswa di fumaneha ho Chakala 16 Park, 2026. Tlasa dipehelo di ditekanyetso.
1: Ka la 27 Lwetse 2026, PCFM le dingwetsi tsa nkgono godu botshabela le maseru di memela pitiki e tla tshwarelwa St Paul Primary Botabothe go tloga ka hora ya 10 hoseng go isa ya bohlano mantsiboya. Hey lamba sadie dibini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono. FC yona e tla ba magolo tlhaswa. Bitikie! Ditekete di tla fumaneha monyako ka 50 maloti fela. Basadie! Ha re gabeng ka dishweshwe tsa rona tsa mmala wa gemere. Re bontshe botle ba bitiki. Bomme! Bitikie! Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojosa Transport. Hai, hei, hei, basadie!

fela pele o mokete o moho ha kete e tla ba 100 malu o ka fumana di ticket office tsa PCFM avani le sotho le shaesha o ka boetse wa reka ka

Ke a leboga mabomotsa, mamamedi dumela. Phano ya ente ya lefu la tlhako le molomo e se e tla qala ka morago gore Botswana e nehelane ka marothodi a dikete di lekgolo go Lesotho bekeng e fetileng. Letona la Temo, Kanetso ya Dijo le Phepo e nepagetseng Sediba Motšhabarwane le re diente tsena di tla fona dibakeng tse nang le ditshwaetso tse ngata tsa lefu la tlhako le molomo ka ga di fokola. Kentelo ya lefu lena e tlo thakgolwa setrekeng sa bothabothe ka mmantaha. Ditsi tsa Temo tse tla etelwa di kenyeletsa Ngqabeni, Kgukgune, Selomo, Ngwajane, Matswaeng, go phethelwe Harampai mo ditshwaetso tsa pele di fumanweng teng. Ngaka ya diphoofolo go thabothe Dr. Dinao Lepolesa e re go tlholo entwa diphoofolo tse di le mo ditharo go ya godimo go qala ka tse senang lefu lena. O bile a leboga dihwai ka tshebedisano a di eletsa go tswela pele go latela dipegelo tsa dingaka tsa diphoofolo go fitlhela lefu lena le fedile. Go sa le jalo Letona la Temo Botswana Dr. Edwin Dikoloti le itse ente ena ya tlhako le molomo e tlhagisitswe ke khamphane ya diente ya BVI ya mmuso wa gabo. A re kentelo ena e ka atlegiswa ke meralo e e tlakileng poloko le taolo e nepagetseng ya diente le go tshwarela dihwai matsholo a temoso. Lenanao la sebabatso ka kopanelo le boemedi ba China Lesotho le tlo fa batšha monyetla wa go fumana ditsebo tsa matšhaba ka o nka karolo dibokeng tsa mafapha a bona China. Phala ofising ya tonagolo Thapelo Mabote e re morero ona o bontsha boitlamo ba China ba o ntlafatsa batšha le go matlafatsa tshebedisano ya yona le Lesotho. O re morero ona o boetse o tla tlhatlhelela batšha ba Basotho ka ditsebo tsa go tlodisana le moruo wa matšhaba. Ba ahe dikamano le matšhaba e ka setana le go tlisa megopolo e metšha kwano gae. O bile a kgothaletsa batšha go sebedisa menyetla e kang ena ya sebabatso. Selemong sena batšha ba 12 ba ipabotseng ba dilemo di dipakeng tsa 18-35 ba tlang ka karolo dibokeng tse ikgethang tse ile go tshwarelwa diprovenseng tse e fapaneng tsa China. Kotliso eo batšha bana ba tla e fua e kenyeletsa ya kgwebo le ntlafatso ya yona, mekgwa ya tshebetso ya dikgwebo tsa matšhaba le taolo ya tlhagiso leseding ya kgwebo. Ngaka ya meno sepetleleng sa Mafeteng Mofumatsana Mapaseka Fole o re go se tlhokomele meno go ja dijo tse tswekere le tse tšhesang go ka etsa gore batho ba latlhelwe ke meno le boitshepo. A bua moketeng o tshwagang beke ya matšhaba e kgothaletsang tlhokomelo le bophelo ba legano o neng o tshwaretswe sekolong se phahameng sa Kingsgate. Fole o itse go tlhatswa meno ka sesepa sa meno se na le fluoride go thusa go thibela go bologa meno le mafu a mang a legano. O boetse a eletsa barutwana go tlhatswa meno gabedi ka letsatsi le gore ba iswe ngakeng ya meno dikgwedi tse dingwe le tse dingwe tse tsheletseng. Go feta mona Fole o re go bologa meno, mathata a ka sefubeng, ditemetwane le mathata a kampeng a ka baka legano le monko o mobe. Lebitsong la barutwana Mmamonyane Matete o lebogile lekala la bophelo ka go tlisa ditshebeletso tsa bophelo ba legano dikolong ka ga di thusa barutwana ba sa atlegeng go di fihlela. Go tsa matšhaba, batswadi le matitšhere diprovenseng tse ka botšhabela go Democratic Republic of Congo tse aparetsweng ke Ebola ba tlhagisa ngongorego ya bona ka polokego ya bana nakong ena eo dikolo di itukisetsang go bula bekeng e tlang. E se le ditshwaetso tse fetang 5,700 le mafu a ka bang 2,750 tse tlaleilweng go phatlalela le diprovense tse tsheletseng. Mme dipalong tsena diperesente tse 21 tsa ditshwaetso ke tsa bana ka palo ya 13 ya mafu e le ya bana. Lekala la thuto DRC le phatlaladitse mekgatlhelo e meraro bakeng sa dikolo tse kotsing e kgolo. Mo gara tse ding barutwana ba tla ithutela gae ka dialemoya le marangrang, ga dikolong tse ding barutwana ba tla fapanyetsana tlasa bodisa bo maatla. Lao le jalo mokgatlho wa matitšhere provinseng ya Ituri e ameileng gagolo o kopa mmuso go se bule dikolo ka ga mehato ya tshireletso le polokego e sa lekana. Mokgatlho wa taolo le thibelo ya mafu Africa CDC o netefatsa gore go bulwa gwa dikolo go tla tswela pele jalo ka ga go rerilwe go boetse go akofisiwa ditshebeletso tse ding. Go sa natswe ditshepiso tsena, batswadi ba bangata ba ntse ba tsitlaleletse gore dikolo di se bulwe mme bogolo bo le sesitheo go romela bana dikolong.
Hare petela China e kene le tsholong la o batlana le ba sebetsi ba mashwa mabedi a metsi mmedi ba sekepe se tibileng a metseng a Bengal bekeng e fitileng. Sekepe seo sa MV Ocean Winner se ne se nkile ba sebetsi ba mashwa mabedi a metsi mmedi ba akgamba ahi ba mashwa mabedi ba China ba bararo ba Myanmar le a le mong wa Bangladesh. Setlalo wa se ile sa romela molaetsa wa tlokotsi ka moqebelo. Ke ba sebetsi ba babedi ba seng ba pholositswe ho fihlella ha jwale. Palibedi ba tsama bopong India ba tla le ha hore ba se ba fumane disebediswa tsa pholoso tse tswang sekepeng empa batho bona ha ba so fumanwe masolo a pholoso le ho batlana le mahlatsipa a tla le ho matlafaditswe ke China ka mekgwa e fapaneng sesosa sa ho teba hwa sekepe sena sentse se so tsejwe ditaba di fella mona mamelang tse ding hape ka Sesotho ho sane ho seng e le dihlotsa ditaba hore ha ile le shubile motsomong.